0: omobirin ye nobody sami ko ready die won ni gboko e
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: okorin ye wona won ni gbayawo e
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e de sibi oba
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: ah mo ki gbogbo eyan mo olorun oruko mi oyi pada apostle ati woli Mustafa Solomon lati Josiro Kagodi Church Land of Reality Baremu Idobi Airport Area ni ilu Ibadan loruko Jesu wara anugba
1: amen
0: bo ba ti don re meji agugu so pe se bi oba lo nlo ko se ti o mo be ore meji agugu o ti e boko ofe nbe awon ma ngbe awon eyan lo fe ni be ni to ba wa je pe o nbo latalakia kan drink junction airport ye abi to ba nbo lati bi to jina bi lati lebo lati lausa drone waju biuri ne junction airport cross other side to ba gboko wa lo ton loke ni waju biuri nbe so pe se bi oba lo nlo ko se ti o mo be awon ipade yen ma nlagbara ni Wednesday la aro bayi ah to ba ti ni experience e to ti ni riri e wa leni ko wari owo olorun loruko Jesu wara anugba
1: amen
0: ni pari osu bi iru ose to nbo ayayayaya o ma ni agbara pupo o ma ni agbara bi iru ose to nbo Friday to keyin ninu osu o ma ni agbara ipade nla ni ni lufu ape ni camp wawa o le mo ti de be ri to ba nti eko bo o koja ridim bo ba ti koja ridim wa kan drive bi seju marun tabi iseju merin wa ti wa pa alaafia re wa sambodu yen be se bi oba o lagbara sa wa kan ton sale wa ya so wo tun be oju titi gbangba ni iyan ni kan ko to ba nbo lati Ibadan lati Lebo abi la usa bo ba ti de junction abe bridge ye ta ma pe ni interchange ni yana sagam ye lati be ma wa go e iseju merin ti marun o ti de camp ye kilometer 29 to pa won kilometers won ma ngbe sona to ba ti de bi 30 yen o ku e kilo ko de camp o ma ni agbara mo gbadura eni kan ri mi gbo o ma ra nu gba
1: amen
0: mo so fun wa pe eyi ta fe se won fun won ni ororo kan o pupa resu resu bayi ororo isegun gba ni ogun aye le ma foju di ogun aye ma foju di ogun eniyan to ba di amore won na di amore adua ni ngba agbara o ki gba 24 hours la mo ngba adua yi lati ago mefa aro di ago mefa aro ojo keji mo reti e mo gba pe o mi ra pada yen ko da teyan mo ni nle yes to ba ti get o mi ra pada yen ma wa fun won ni ororo kan a po pare su resu a se bo ti se a de ri bo ti ri mi mo bogun le ti e se le to mo ti so fun o bi ogun le wa ti ri tolorun ba gba mi yo gba won na mo gbadura iwo ma bo loruko Jesu
1: amen
0: ni opolopo Thursday yes Thursday ati Friday bi Thursday ola lagbara olorun mo ma wa ni gando lasu igando road hotel bus stop eh to ba ti debe so po lo si bi oba abi oko loyo event center ko se ti o mo be aro kutukutu ba go mefa bo la ma nbere pade ni ojo Thursday ati ni ojo Sunday eni kan ri mi gbo mo ran jade bi ohun aye e ma dide
1: amen
0: aye e ma dide
1: amen
0: aye e ma dide
1: amen
0: kin to so nipa oko ati yawo e ja doke lohun wa mo pogun aye wa omo ti o si nkan to se
2: Daddy, I call a sound. Daddy, me not to let you, Mutti let you. Look at the mini or shot him to a coyote. Lati, join me, Ulugu. Daddy, you shall pay on my bro, mini. La Rano, Shila Majilaro, what about our sherry? What is a sherry low or little lonely? Pomodumiji, a table. Don't unfair, unfair soon. Season to the fair soon. What she whining? That's it if you thought if you. Eruba wa o daddy o mi ra pada ati breaker oil daddy on la ma da si lenu ta de fi ororo ra lara se ni mami bere si ni gbadura to sa ngbadura ton ki gbọlọn se bi oba ton ki gbọlọn se bi oba ko to di pe are ise wale o wa yin to e meta be ni won ro ro le lori won fin pa lara omi ra pada atomi oro won ni won da si lenu gbogbo ri gbogbo ara ko to di pare ise wa bale are ti wa wa oke bayi dadi e se gan bye bye eni fo mo sise ranse o dadi e daru gbogbo woli o e pe fun wa sa o e se gan ni sa
0: And now, what's it be? Are you in Bamala Wepa? What are you in Bamala Wepa? And you're done here. Lord, call just equal in Nepaloya. Mommy, at the daddy, why did you marry?
1: Amen.
0: And make it go. I told your boy, and I like your dad for.
1: Amen.
0: Say, my papa, make it go in Mansaya, sir. Ha, Lord, call just all our four, let me go.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Are you legal? Won ni nepa lori e.
1: Amen.
0: E ma gbagbe pe ko da ke yan ma la pere gbagbo nle. Ki anu lo mororo atomi. O se bo tin se ko ba le ri bo ti ri. Omo taji saye pada ki lo so yi. Loruko Oluwa mo tun tun so. Aye o ni gbo mo pa lowo e.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Aye ma dide.
1: Amen.
0: Wa de se bi oba.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Gbogbo eyin akobi e mo gbagbe. Mo reti yin laaro yi. Ni rubada mo reti yin headquarters lola mo reti bakana ne igado adua in your visere 80 years of age ni mo ti bere adua ti me ba bere very earlier ijo wo ni mba ni ojo wo la adua e ba gba mo de gba adua lati 80 years ti mo po 50 years ko to mo pe nikan je se bi oba 32 years to ba je pe mo ni suru di 40 although won number wa na drive ba wa gba akoko to ba ni egun lati fi gbadura pa pa ni odo e gbadura mo bible mo so fun elana eh nipa igbeyawo nipa awon irawo teyan gboro sigbe teyan ba sigbe mo fe so fun o awon kan ti o wa nbe ti o fi e ko sigbe leyin igba to ba mari e wo iwe malaki ori keje ese kere di logun kilo wi
3: nitori oluwa olorun israeli wi pe ohun ko rira ikosile
0: o lohun ko rira ikosile sile igba to ba mari to ba farabare mari ti o se iwadi olorun lohun ko rira ikosile mark chapter 10 and verse 9 yes
3: nitori na o ti olorun ba so po sokan ki eniyan ki o ma se ya won
0: so ti gbo e so ngbo so leyin igba to ba mari to ba lo fe tugbe yawo mi se o le wudie o le wudie wa advise won ni ikoro aye o soju koro orun lo ko si mara to ni gbo ki de se 40 e awon to advise 40 won ko tori pe o ti siyan ni mo gbadua o ni sileya
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: eyin odan yen mo reti yin laaro yi awon asiri nbe ta gboro fi han yin o ni sileya
1: amen
0: o ni sese gbe
1: amen
0: e ja wo iwe quality kini ori keje quality kini ori keje e wa ka ise kewa ati kokola kilowi
3: sugbon awon ti o ti gbeyawo ni mo pase fun
0: awon to ti gbeyawo o lo pase fun o
3: sugbon ki se mi
0: emi ko
3: bi ko se oluwa
0: oluwa lo pase
3: ki aya ma se fi oko re sile
0: ki aya ko ma se fi oko re sile so tan iyawo to so po fe o fi ma yen le ki se ko sile solution ara o iko sile ko o oni ko mo foko esile e lo setu loruko Jesu ogun aye o de bori e
1: amen
0: mo ri mama ati baba kan ne abiose meji seyin awa kimi office nigba ta wa in Jerusalem je tun sare gbadura fo mo yen gbogbo e te ma ran obi yin lo Jerusalem te ran won lo Jordan o ni salai lai lai omo yen san o baba e o sanwo ya e kama lo Jerusalem mama ati baba le ti pe ya won soro pomo won gbe pomo iya pa ti de amoni bata de Jerusalem ta wa pade ara awon iwa case won ko to sele o wa se iwadi na ba mi pe daddy en te okunrin ato be te ri oko ati awon ni won o ah eh mani be ni won oko ati awon ni won o ah kila wa se ah

0: awon ani a igbeyawo o ma dara popo o eni kan gbo mi ile re o ni daru satani lo wa be o fe tun wa ka ni se de mo pe se ti o giri o ba lanu alagba yin wo be ijoba orun ta n pariwo yi ah mo ne kwason to po lori e o mo ne kwason to po lori e o se mo pa wa eyan ese ta ba tin da aye ka si e a ma so po ri ofe ese kaka o mo kere awon kan keke keye e ja ka si pataki igbeyawo five very very important oni mo fe pari e tele ah ni pari e loni mo ma continue lola be ni tori oro igbeyawo ohun elege ni ah mo gbadua loruko Jesus ile re o ni daru
1: amen
0: ile re o ni daru
1: amen
0: gbogbo eyin leti esu towo bo mo pe isatunse sibe mo pe Jesu sibe ni oruko Jesu alaafia joba pada
1: amen
0: awon lo ti daru oluwa to pada
1: amen
0: oluwa to
1: amen
0: oluwa to
1: amen
0: oluwa to
1: amen
0: in the name of Jesus so pe oluwa
1: oluwa
0: ma je le mi o daru o
1: ma je le mi o daru
0: so pe oluwa
1: oluwa
0: ma jo na mi o daru o so pe oluwa
1: oluwa
0: ma je ki se mi o daru o in the name of Jesus
1: amen
0: gbogbo eyan mo lorun e register of Jerusalem yi o ka jo pade nbe ka jo gbadua gbogbo eyan olorun te wa ni abroad e mura ka jo pade lohun e register ka jo lo gbadua foju ni ju pelu woli e gba lude this time yen on the 11 e ti mo be se gbera so that on the 12 to 19 la Jerusalem e register lo la gan lori Facebook e je ki fun yin number won te ma pe that diaspora's lodo yin to e pe e register pelu won a wa je pade lohun oro re gboro gbo mo so tele mo lu wa tin be temi e wa ni waju ola temi duro aje da dide
1: amen
0: gbogbo eyan olodun te wa le kiti ni ado ati osogbo e ku mura sile woli nbo kankan leyin gba ta ba n lo si badagri ni osenjo Friday e mura sile gbogbo eyan olodun te wa ni badagri ona meta ni mo ma de nbe chojo to wa ni mowo ma de be e to wa ni topa ma de be ati oko afo e tewo si mi sa anu to kan ri laye no.

gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbọ mi ati lati gbọ mi ni kutukutu loni ojo Wednesday. Today is 22/07/2026. Mun ki eyan omo Olorun to logun to logun. Mun ki yin teleso teleso. Mun ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde. Mun ki yin si okan ninu awon ojo to se pataki to se pataki. Ikan ninu awon ojo ti a ki bi se awewa. Ojo adua hanhan. Eni kan le wo niyan. Ninu ose ojo meta lo wa nbe. Teyan godo fi sere. Ojo alakoko o ni ojo Sunday. Bibeli ni lati ojo isinmi lati yasimi mo ojo agbara ni ojo Wednesday bi eleyi ojo eleyi lawon eyan mo lawon ba onigbagbo onigbagbo fun loko awon onisem baye fun loko orisirisi ni enikan bi bawo oni ni won pe ni ojo ru ojo irubo ojo ti won gbagbo pe teyan ba rubo ebo mo fi ebo mo da mo kiesi iyen nikan ko oni ilawa gbagbo ko joju anu Onoje won mo so nipa Ash Wednesday and Kwanko agbara to membe ko mo ni won ati ojo Jimo Oloyi se ra won ojo meteta ti mo ya le awon ajo agbara ni we are wasting time pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti jo Comfort Life Mission International emi mo nki yin laaro yi o pe e dide nle ojumo to ti mo e ma bo nibi pepe e ja wa gbadun meta ti Olorun ki ko ni wo ojo ni to je ojo anu yi ka to mo bo ninu service isin to ni afa kiki bo kin to so nipa re e ma bo mo mi e ja koko lo ki eni to je oji layo e ja lo duba re e ja lo gbadua meta ti ki ko si kin to so nkan kan loni nibo le tin gbo mi daddy nibo le tin gbo mi mommy o ye ma bo ni bi pepe e ja gbadua meta ti Olorun ki ko eni kan la duwa meta meta ni sa to ba ti lanfani ati mo ba won gba ko si ni won kan ri pa duwa re ngba na ni adua lakoko la du ope e ja jo lo gba e wa kunle ni bi pepe yi o ye mo be wa do bale e wa kunle afi to ba jo Olorun lo iwo to ba mo ko le dabukata aye re gbe mo yi ki lori bed but to ba mo po Olorun ju o lo dide mo bo bi pepe ja wa jo dupe lowo baba mi ologun ajobo eyin baba baba e do bale daddy mommy e kunle wa mo ta se nbi to ba wa oni lo ni je

oye tewo bayi ah olorun ipe mi oni loju anu awon to fe fa anu kaye bi an ba se ami le kan na je ka anu o jabo sowo won alagbara israeli olorun ti mo tu iteda ko jo mo bi oni ba sanu mama yin gbogbo eyan ye kigbe baba mi o wa sanu mi laaro yi oni loju anu ojo wednesday elelele bonasha awon afoju kan kese ti bi to mi ba wa omi re lo bu sinu cup omi to ba bu sinu cup wa wa mu omi yen oda mo omi to fe fiwe e nbo church laaro yi isin meji la se loni lagbara olohun oni ni ojo wednesday now gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi gbo nti mo fe wi o nibi to ba wo ya dide gbe body e wa ni wa ke ni bi to ba wa wa mo mo kigbe ninu aduwa yi wa ni eyin eru awon agba ti won gbe pamo si ara mi ti o je rona lo laye eru aye ni njebe eru awon agba ti o je kaye mi o sare ti o je rona gbogbo eru to dina mo mi ti o je ki rin le wa ni bayi loluwa wi o ba le gbe body gan foke wa ni loruko jesu o ya jabo le kalalala babosh gbogbo eni to ngbo mi laaro yi eru ti o di si o lara mo duro ninu jegbojegbo ase loruko baba to ma ti temi mimo mo ni o jabo le loruko jesu oh mama ma fi aduwa ise awewa gbe owo le idodo mo duro ninu ase gbogbo eni to ngbo mi loni oju anu eru awon agba eleyi ti o je ki irin ajo o ya e ti nbe ninu omi atejere

si okunkun lara mi ti mo fi sise bi erin ti mo njeje liri. And people notice that you go to work every day. Awon eyan ri yin saten lo bi ise lojojumo bo nbe ba tun de na onje ika anu ni oni

polio manasha isipaya mo fi ngbadua yi mi o nilo kin da ko epin to mo pe wo mo nba wi gbogbo eyan lori opo onise ni o sugbon ko si aseyori kankan gbogbo eyan lo mo po kon propose si o sugbon ko se to duo lowo e won gbe nkankan si o lara bibeli ni aya yo pa awon aleju won fi be bojo sa jade ni bi call ofin won wa kembi oba duo si eyin alejo tem be mi onile dule rati agbara isan alejo ni aini to ati anisekun alejo ni gbogbo ka mo bai ko ira pade alejo ni eja nla to nluwe ninu omi kenkele alejo ni ninu ago re oko emi tin wa bo lo po alejo ni ki se bolo se da oni e wa ke eyi alejo dada tem baby o dile dule egbo awon oluwa loruko jesu eja bo le eja bo eja de lara mi loruko jesu so n gbadua sinu omi yen. Are you praying? Make sure you are interceding. Eyin yato sita na. Wa mi ni bi to ba duro si. Eyin alejo. Te ja ye mi o se mi. Eyin alejo. Te mu mi sise bi erin. Ti mo fi nje je ni. Eyin alejo to nko wo mo mi lowo. Mama kan bo mi nisin. By system, wa taja taja. Ngo ba dele a mo se han yin. Eh, owo pe mo lowo mo. Ki lo de alejo ni. Wa ni egbo iti nbe lara mi. Jabo. Jabo, jabo, jabo, loruko Jesu, jabo lara mi, in the name of Jesus. Are you praying? Bon ti bibeli so ni Jeremiah 33, verse 3. Oni ke, ko ni oso, ke pe mi, emi o si gbo, emi o fo nla, ati alagbara, ti enikan omo, emi o si fi won. Fo ke ni igba merin, ah, idaji isaro la nse yi, ala ido, osanda ba kwa bidosh. Alejo ni no agoyi, bobo alejo ti oje ko gbadun aye re. Loruko Jesu mo ni ki won jabo ki won wa bi wo si eh wa gbadu eleketa abi elekerin wa kinbi to ba wa wa ni baba mi emi ti aye fi nba mi ja awon kan be ti won fi emi buburu ba ja ah ni bi to ba wa jo ntori olohun ma du soju kan bayi ah je kinu yara o mo po ngbadu a an se soru ni emi ti aye fi nba mi ja emi ti aye fi yo mi lenu ti n fi jo eyan loju araye ti n fi jo eyan loju olore ti n fi jo eyan loju alaanu mi wa ni bayi loluwa wi loruko jesu oya jabo le ha awon kan bi en se make up to awon kan bi en se ngbo mi bo se sanra to awon kan bi en se ngbo mi bin tin bayi laye mu won fi nkan si olara ni o se miri nigba mo lo ba baba woli kan bi ejo tori olorun sa mo fe invite yin si program ni ko ti e je nsoro oni boy bo se pe mi nan ni wa mo ti kilo de sa emi atanta ajo lo aya mi ja woli yen be ni ogun pa ni dapo e woli nla ni oni mi oni wa ha mo ni mo seyin tele se mo mi ri ni oni mi omo oni ani ni wa se mo ba woju mo woju en ti be nbe ngba ta ri nkan kan aba fe mo lo ba se fe mo lo oba ni wa nbi je nsanu e oni lo gbadua fun agbara ti njoju mo ti kile wi lo gbadua fun agbara ti njoju mo sun kupo nbe ni bi mo se pada denu church mo wa bi awon omo e mo roju adua le mi lori odun meta won e ba mi toro agbara ti njoju ti en gba fun mi oju e lo ti ro po je nkan oju bin tin bayi lo enikan ni ba wo ma se mo pe njoju nigba to won ba se leri fun o ti won ran ti mu se o njoju eyan agbodo se leri fo didi se imakinde ko mo mu se eh ti en ba ti so leri fun o pe afun oni nkan bayi ti won o mu se ko sagbara ti njoju o n lo loju titi ko se tin wo eh eyan wa dabi alaisi eh oji lo didi aro ko se nto ti e so pe o se nbe yen won o ye owo ewo oja re wa bi alaisi won ti fi si o lara o se miri ni sa e ke kin laye gbe sara mi eyan aye solo kin e gbe sara mi ti mi o fi joju lodun olore ti mi o fi joju loju omo awon iya kan bayi ni awon baba ko ju bin ti bayi lo won ti di bange lowo iyawo won eh ma woju iyawo e bayi wa ke e gba oluwa emi ti nbe lara mi jade lodindi gbogbo bi ti e tin lanfani ati gbo mi ti n ba ti ku nu studio yi wa tete lo mura a n lo si church ni o a n lo church laaro yi o gbogbo se nje ti olohun kai gba la ba no shabahala enikan ni kile n so yi mo n reti e laaro yi nibi o ba duro si mo n reti e losan e to ba convenient fun nu mejeji iwo to n lo bi se to ba ti dagun meta bo mura mo bo wa pade jesu nu aye mi e ke oluwa mi o joju o leda aye o je njoju ipepe to nbe lara mi ti o je njoju egbo oluwa jabo jabo
jabo jabo jabo loruko Jesus bo se n gbe body nkan sele. Oh my God, o ni loju anu ara nti o jawun eyan ra anu gbari bi jan ka waye ba ko ti of yoka o di dandan ko si danu abi ko jabo le ha eyan omo olombo le wa e ja gba kan si wa ke eyan emi olombo eyan emi malu enikan ni kini je be ogun buku laye ni bi an ba n folombo da o laamu tabi malu o si ni je be ibi to ba tin sun ton lala to ri malu to ba gbadua ati je yo dise wa ke. Oh my God, o ni aya yo pa lejo yo fi be bojo sa jade ni bi ko lo fi won wa ke eyan emi olombo eyan emi aja eyan emi enikan la jake bi beli so ninu Philippians chapter 3 verse 2 only beware of God aja ngbe nu eniyan mama kan ko certificate e wa o so school to ti jade o so school to ti se master bo se kunle ni waju mi o ni egbadua iyen leyin igba ta jade lode o mo ba ni ekunle mo ti e ti fe ma lo oluwa ni gbadua fun bi mo se ni oruko Jesus

0: oni in man to de mo ni mami aja ni ngbe nu yin bi mo se ni ki ngbadua fun yin oni emi aja yin fo awon ogun kan be to le das se ninu le afi igba ti woli babo tan imole si eyin olufe ni waju eni to ni aye atun mo wi emi gan o le dogun yen mo wa pe awon mo church eje ajo gbadua eje ajo bolo nsoro fun mama yi awa ba gbo won adua soke aba gba awe ojo meje gbako o wa mo to buruju leyin ojo meje won wa mu mo won fun nise lati odo ijoba won ni ko no di teacher o wa di teacher won wa fun ni level 8 naika mana shadali abadusa eke eran ku abemi wo lo ti nbo ire mi mole eran ku abemi wo ni o je ki yanu mi o sele eran ku abemi wo ni ndigaga mi wa ni egboro oluwa a fe mojumo mo wa e jade e jabo le lara mi in the name of Jesus. Mama kan ni be se ngbadua nile oni mi omo igba ti mo subulu le gba o ase kan le kan na oni ase ti bere in ta dewo loni ati Sunday o le die ninu church oni ati Sunday Sunday ni last Sunday eke ni bi te ba wa eyin eku abemi eyin emi ti ngbe ara mi eyin emi te fa la wo la lara re wo la mama ta lo ko si won lo mo le lo fa so mo le gori bed wa bo iwo to je pe be aba ni o otaji wa duru lati o fi abi blade yan fa si olara eke wa kigbe eran ku abemi olongo ni won ran si owo bo se fa la si oni gbogbo ara eyin eran ku abemi te nbe ninu ara mi jabole enikan ni pastor awon eyan koja lo jankawo ko won igba to kan mi bi mo se nbo bayi jankawo dabo mi ni o wa mo pe inu atlanta kun gbe inu e ni odidi atlanta kun spider inu e lo nbe ki seta o lele jade aya yo palejo won a fi ibe bojo sajade ni bi kolo fi won wa ke eran ku abemi tin gbe nu mi tin fa odidi koira won se onje fun oloju orun o si je mulamula o je dada o mo pe eran ibira opo lo won ese nkan fun o won gbe fun o ko wa sibi to de ikoira ni omo gan tin koira e bayi tete gbadua ki won to mo pe o laje eke eran ku abemi to nbe ninu ago mi bayi loluwa wi e jade lodindi ina mu yin bayi loruko jesu jade jade lara mi in the name of Jesus.
1: Mo ji mo si lakun ajo

0: ti to ngba mi mo ji mo si le kun ojo mo ji mo si le kun alojo ni o iba
1: e ka bo pada o le die la ro isa yo le ju be lonu church engineer oja mo mi lenu ko se nkan kan o ya gbogbo eyan ra baba nibi to ba de enikan ni e ti eja joko eh gbogbo je ti njoko nko bibeli lo so be eh wa ke nibi to ba duro si wa ni baba agbajopo ire agbajopo iran lowo agbajopo anu ti o silekun gbogbo ilekun to titi mo mi olorun roju e lemi lori joju anu oro lemi lori loni ojo igbedide.

0: awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki n sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n tun ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju for data re
1: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
2: ko si onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele alasiri oninawo imuleya onibuka ko ba gbona ko se tutu ki obe sa ti loworo ah ofun mi
3: Bodun ba ti dun arorogbo bodun ba ti dun arawusa ira kana magbo ipo dun je 32 FM 94.9 feyin e lo tun ti te pepe itu ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th August 2026 ati sheri ama tun se yi ati tun ma sopo lopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada eri kekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti be lo be weju gbegiri ila eforiro eran pomo tokata mora se koroboto suri amala la fi joma se jo e egberu meta naira le ofira ticket je gbadun to gbadun pelawon lo nje igbalode lawujo to yayi taye igbati won bibire food canteen loke ado ya adija lamala ni jana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le jesu amala bakitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kono bi eti ateni to le yara titi jamana to gbono laarin iseju aya ofe ni formo e wa si 32 FM laughter house premier hill mokola ibadan bo ba wa dojo kokan din logbon osu kejo odun 2026 atuyaya tuyaya pade ni recreation club ni doju kwadama sigba ni lu ibadan o lato ti so di woke buka buta ton teran to jire pe lalujo to ba gba mu pelu ajosepo ile ise ton se ohun elo ise be magic kill ati ile ise ton pon ti imperial black amala first 2026 lati ra ticket e ma bo ni laughter house sabi ke pe number yi 0806 218 5194 Amala Fest 32 FM 94.9.
4: Since inception, almost 100% of Ashesi University students have found jobs, started businesses, or gone on to graduate school within 6 months of graduation. From Accra to Nairobi, London to New York, Ashesi graduates are noticed and are leading successful careers. If you dream of a rewarding life and career, an Ashesi education prepares you just for that. Learn more about applying to Ashesi at ashesi.edu.gh. Remember, admission is ongoing.

0: atunti debi te wi ade ati bo bi ta won te boye ile ise MTN Nigeria ile ise alalubarika ni won ni akiyin kasi kiyin o e kaabo sori eto yin eto wa oro agba Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA loko mi
1: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 MTN
0: olofo fo yara afa soro kan olofofo yera afa soro kan oro ta so lana ile kefa lati gbo olofofo yera olofofo yera afa soro kan so ba yi wi ni olofofo tori pe ete ataboko imi mo keyin oro olofofo o la won agba fibo ti won ni olofofo ogbegba ebi opedu nlo mo ngba won ofisio moro moro ti sorugun oka o le ri ko mo wi ewo la gbo tenu oko ro fun yawo ofarun waju po mo ti pako olofofo ohun re ti won re kan lodo enikan elo fi je pe on lo fi nlo ro gbogbo nto to ati nti oto lodo re lodo awon ologbon oro to ba ba won so won gbe olori won wi pe bo ba je lomi na ni bi o se lo re soro mi nbere o du ba ya won fogbon le odanu pe olofofo leleyi arabire kan be ni aba je n wite mi oruko re a mo je moro moro gbogbo araba na mo nigba to ya ino ba lo re gbe oro o lo re so laarin iyawo ati yale ode to tin dun tele tele un lo ba bere si kan ni yawo ati yale ni won du olojo na lo ko won bere pe inu hun odun si won o tori bi won se nse tele tele ko yi o iyawo ni ebeyin le le ro so fun moro moro wi pe mi maramu olorun ni mi abi be ko ni iyale ni emi ebi moro moro yi inu wa so fun mi wi pe oni oko wa ni mi morusun oko lanu le ko le pade ni bo lohun ati moro moro ti joje yen kan gba ha won pe moro moro won wa nbere bere lowo re inbo lo ti gbo eleyi o lo ngbo nbi kan ni eru gbona ni won ku le moro moro lori o mo so fofo mo boya lo le dari egbe tori pe awon nkan kan be teyin o ri ti o se bi pe won o ri bo ba iso o ti daluru ma so lo fofo ma o e ka ro e je agbe
1: yewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so nigbo wo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba bake na lori YouTube wa Mr. GRA TV Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA loko mi ile se MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku kale
2: oro agba re o e ke agbe yewo
3: oro agba re o
4: ojumo oni tumo oye alaafia lakidiri loju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba n gba yagi yagi tori ba meji ko 32 fm ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
5: 32 fm 94.9 laughter house orioke tete premier mokola ibadan
6: baba fen do de
7: iyan me ni wo station government mo private ni ko ko ni tumo tan wa so ba fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ilewo ti government ko ko ni ori kankan to tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
8: e lo le so folu weri e ma gbo owo ti fun omi e te fi pe ipese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
9: nipa be oro odun lenu ye o le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
8: se ri ti are tinu wo ba jare igba ti o ba jare igba olorun ma je ko bi committee ti wo gbin lenu
10: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe
11: afawon ati family won
12: a se mu yan gan
13: ga
12: a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun ni awon yen se esin to ba lo awon be won yen esin hawo e se be ni Nigeria alumo koro Egypt la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la se nbi ta kan ma fa go boju
6: baba fe ndo de

0: Kivo 3-in-1. O mini koloku ko fi kun.
1: Kivo.
2: Gary Mix.
3: Ase ju ni ka gbe radio mi. 32 FM ti wa oke.
4: Eka bo pada lati oju di oja ibi ta ba roko sisi be na la nfi abo si ati fun yin ni awon arigba mu a kan si lameto awujo e ti won ma ba pa bi yo abidun oro re sugbo ta pe n sese ndarapo mo wa ikan ni fe yin ele ngbo 32 FM 94.9 ni akale ka soroke tente premier mokola mbadun sugbo ka kere agbaye ni won gbo wa agba kin
5: eka aro gbogbo ara ile ajindira yo ma je o
6: amina
4: Ese ninu iwe iroyin laaro yi iroyin kan wa nbe ninu iwe iroyin the garden iroyin kan jade nbe leyi to je pe enikan to ma gumo teta ba so nipa orokowo to tun ti fi igba kan je ekan ninu egbe aladani aladani okowo lorilede wa Nigeria o soro yi oye won soro yi pe oro kan tin se bi oro papa julo owo kan yi ti ijoba apapo orilede wa Nigeria ti won je ajo NNPCL ajo ton ri soro epo orilede e to je 70.5 trillion naira ni gbese re won ni pe eleise afihan igbese ijoba apapo pe won tun dogban san owo e ti won pe ni owo iranwo epo subsidy first subsidy e ton so fun wa wi pe awon ti fagile ni gba kan le to ko awon orilede wa Nigeria sinu ila ilo bi o se so o wa ni e wa wo sheri won kan pa oruko re dani won pe ni energy security expense wi pe kini itume le pe ti ke ba se subsidy o ni won kan fi eko tan na fa mo orilede wa Nigeria ni ati pe owo yi ibo ni won na si energy wo ni won secure owo wo ni won na lori re ti won fi wa je ajo NNPCL to je pe o ye ki won ma mojuto ebu fun po orilede wa Nigeria ti won ri kankan mojuto nbe lowo pe ki won ta fun won ti won fi je won lowo
5: e se gan ni se ri lorilede Nigeria ogbon osu ni jenjen yen o le kuro nbe tori pe awon adari wa ti a ni akoyawo won o to bo se ko to sugbon ma je ka gbagbe e ja wo ajo to muna wa e wo bitibiti gbese to ti wa nle nigbati awon ijoba to ti lo to ti je won lo bitibiti won yi tin sa awon owo yi na to tin lo to tin san lo ta ba le ayowo ku oluri fuel ta nlo won yowo ran won ku nbe a ma ya won kan mi wa ti awon eyan lo ka ki ta si se sugbon to ma nda ju ni wi pe ona abayo to le mu nkan yato pe oke nigba ta se yi eleyi lo wa nle to e ka se sugbon ijoba ta ni to je pe akoyawo o si lo titi mipun ko je pe awon nkan mi wa ti won joba na owo le lori ọpọ àwọn èèyàn ni ó mọ fi ọ̀rọ̀ mi gbé bá pé ìjọba ń ṣe etí ò tọ̀nà ni ṣùgbọ́n ìjọba ti láwọn ti yọ fẹ́ subsidy kúrò bẹ́ẹ̀ ẹná wọn náà ṣe bóyá cooking gas tá ń lò ni o kọ́ ọba àwọn ni ṣùgbọ́n ìwo ni òun bẹ ewo tá ń rà
4: ọlọ́run fẹ́ bí yín
5: ewo tá wa ń rà ewo tí ń ṣe ewo tí epo rọ̀bì gangan dì lẹ́nu jẹta sáànà nísìnyí so níbo làwọn èèyàn fẹ́ gbọ́rọ̀ ilé ayé gbà gan gbogbo ta là ń ṣe gan kò hàn lára ọmọ nìyàn akàn wọn fẹ pé pàdípàdì àrèjí náà ni ara wọn náà ni gbogbo nǹkan ti ń lọ tó kò sí nǹkan kan tó wà lára aráàlú ọlọ́ba àtún nàìjíríà ṣe ni.
6: ó dá agbákin wọn ní tá a bá ta àtọ̀ ní tá a bá tọ̀ yóò padà dẹran nídìí lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú àjọ àbí ẹ̀ka ìjọba kan tí wọ́n ti ń fa ọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ látẹ̀yìn wá bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan nísìn PFIPC èyí tí iléeṣẹ́ ààrẹ wípé àwọn ọmọ bíi wọ́n ti darapọ̀ kórajọ ṣe àjọ ọ̀hún tí wọ́n sì pé àwọn ń fẹ́ owó nínú bọ́jẹ́ẹ̀tì orílẹ̀-èdè nàìjíríà tọdún 2026 ọ̀rọ̀ ṣì ń tẹ̀síwájú lórí rẹ̀ torí ìwádìí ń lọ sí i àmọ́ nínú àwọn ìròyìn tó jáde láàárọ̀ tòní gẹ́gẹ́ bí Nigerian Tribune ti ṣe gbé ìròyìn lẹ́ka tiwọn wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn ọ́fíìsì láti ọ́fíìsì olùbádámọ̀ràn lọ́rọ̀ ààbò wọ́n ti wá o káwọn náà wá wí tẹnu wọn bó tiẹ̀ jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tuntun ń kọ àwọn ẹ̀ka míì náà nísìnyí tí wọ́n ti sọ pé ẹ̀yin náà ẹ wàá ṣàlàyé boro ti je o foreign affairs gbogbo ona ni won wi pe won si pada wa salaye oro ama ninu awon oro to jade lati bi won tin tan na wadi gege bi office ti security adviser bi won ti so won ni looto o awon gba awon letter kan lati odo adeniyi adeyemi na looto ati ministry of foreign affairs bi won ti so pe amo nigba ti won wo pe awon kudie kankan ti won se awon iwadi won o wa ninu awon letter ti eni ohun to fi ranse pe ohun fe se awon ipade kan summit kan pelu awon eyan lati ile okere pe eredire tawon o fi tesi waju lori letter to kan ranse ohun amo ibere kan wa jade nile asofin na ninu iwadi ti won se wi pe bo lo se wa je pe eni ta nso yi won si papa se awon ipade kankan pelu awon ile ise lati ile okere esi ti won wa fo na ni pe awon ara bi ngba mi won le mo se nkan leyin ko di wi pe ajo gan won le mo mo pare amo gbogbo gba na la won fi mo nfi oro lede pe in bai ni keto ona bai na ni kemoto agba ke amo pe iwadi sin lo lori oro yo amo ibere tawon mo lede Nigeria se ni wi pe nje boya biru baba gbaja bi ami lati won tin lo won lese mo roro itele pe pelu bi oro tin lo ni nsin ti gbogbo e ka tin so pe awon mo nkan pare pe se won le mo yo awon kuro abi ti won ba sin fa gburo oro yi lo o sese ki guru yo si tun mo pada mo fa awon gbo mi tori irufe awon mi ti won tin pe bayi pe ka won na wa witenu won lori oro yi
5: e ri pe won ni gbaja ari gbaja bi ami la won lowo re si mo fo da o
4: so ti se waji ni
5: won si ni ko ti ni ebo leru kankan for now to pe gba ti lejo ati awon eka tin sise lowo pe won si so pe okay ko si duro na presidency si so pe awon nigbagbo ninu e odi meji eleketa pe ibi to ye ki a ti wori nigba won pe head of service awon to wa ni to allocate resources fun eka yi iru awon wo ni won o gba won ti won pe yi o ninu le gangan kan wo presidency pe se enikan o kan le duro pe lokan ohun o lo mo se lai se pe agbara kan n back e pe go ahead no problem te ba gbagbe ni okunrin so ni 400 million lo n fi se kokari ko
4: ri ya
5: awon wo lo gbowo yi ta ni won iru e dawo ni won tori pe eyan kan o le mo je nkan lati ejo e bo je pe owo okunrin yi o mo lati iwa iyen ko iyen awon kan be eni ko le mo se gulengbe te pe nikan be pe go ahead no problem so ibe en lo e kan tan na wa nigba ibi to e ka sa lo te pa won na gangan to an sa lo awon to e ka ba ni di ododo iro la n ba lodo won so gbo awon kan iko e ko gba wa 30 days in ganis ti o ti pe ba to fa ICPC kini result ta fe o pe ngba ti ibi to e ki oto e ko wa iro lo gun wa sibe ki wa ni reti omo Nigeria so eleyi yo le je ki won se ise akantun lori e apart ile ejo ICPC gan 30 days won so ti pe kan sise tan e kon se papapa ka lo mo talika ni tini within 3 days won ti gbe o ti lo ile ejo ti se gbogbo e won mo pe buru tin lo yi yo kan lori tele ko gbogbo won ni won lowo nbe ko se nti o mo npa re kan mo te ko tan fo mo Nigeria oju oni ti wa
4: oju oni ti wa agba kin eji ka wo kini ka mo reti sike se bo se mo ri na ni o tun se ri je pe won kan pa lobo lo won pa ebu na ni
5: eni won ti fun ICP le gbedeke aye si ntele nigba ta ba wo gbedeke to to a mo wo ti o sele yin gba na
4: esun ni oju iwe keta iwe royin the garden e to jade laro yi elegbe ma sofin agborilede wa Nigeria keji as of right won soro won bere fun igbese ayewe to lorin ati itopinpin lori awon dukiye yi to je pe won gba lowo awon okina kina tojo alade eki ti won gbese le ati awon mi ti won gba pada latodun 1999 inu wadun lati gbe le yi ite mo bere ni pe gbugbu awon dukiye ahun bi pe ebo lo mo so le sin ta ba ti gbogbo won gbese le nkan bayi iyo bitibiti ile ati awon mi ti won gba lowo awon eyan gbogbo e gbogbo owo samura na ni e mo binu o mo fi data ni e mo binu e te ba nje ben tori olohun mo e foriji mi ni mo bi ti won dagba eji kan wawo igbese ilegbimo asofin agbo orilede wa Nigeria bo se da to se bi won se fe bu kanje latodun 1999 se o ero bi ti ofun ba ti ofun ba ti bun to poju se ko ni pokolo kile ti won fi le mo mu pe laarin odun bai so dun bai boya laarin odun bi merin merin isakoso enikan owo e ti won gba bai ibo ni won ba yare eja bai ibo won ba yare eja awon dukia ti won gbesele laarin odun bai so dun bai ibo won ba yare eja sugba ti 1999 si ke pe yokan tun yokan tun doju bole na ni
5: on ve tana bora won di to po niyan tore to ve wa di sawo ti e gan mo ewo ni be ni rep nu won abi ti me ni senate won to ngo ti ko ra be nu gan ti o ti lase pamo abu kan bi kan e je wa wo bayi se bi loju wa ni won ti gba property di media gbe se leyin se won ti da pada fa won eyan won e ti wa lo se abu ti ti wa mo so gbogbo ile labirin pe ko sabo kankan to le wa tan ma wa se abo yen odun mejo ba sojo odun merin Jonathan ati Yaradua ko to wa kan ti olori oko Buhari ko to wa kan ti nbe nbe odun kan gan Nigeria mori ti ori o fi gba ni e ti won la won gba gan ke sa won boyfriend and girlfriend na won lo ta fun abi melo gan gan lo ja to wole sinu account Nigeria so gbogbo eleyi tan ba se iwuri da ma ngo ta gbo nkan iwuri wo pe Olorun se un o iyen to je pe won tin te lofin ani ati lana to to ni o won o te lofin ati na to to ini o je ka ri result ayo pelu nkan ta se to pe ba tele ni o ye ke pe e ko mo na owo e wo malaminiti e wa ru to ti gba lowo re I kan be o 210 trillion gbogbo won ni oselu won fi se
4: Golden Brand kankan ibo won ko sin
5: eni
4: awon Golden Brand ti won gba lu wa awon eyan bi matwis bai
6: eyin iwo na gba
4: David bi ti owo ra
6: awon tele awon ile ile bi kini leyin ton gba lowo eyin eme nkan eyin eme
4: e ka mo tasira wa ngba yen ka mo tasira wa ngba yen
6: gbogbo ile to po yen
5: Olorun ba ko sanu wa
4: ni ami e mo intimo

0: bien bambo so mo gbo a lo se kede ati ipolowo oja kokola aro yi ba ti ku o leka kede ati ipolowo oja kankan bo loju aje ojo monday eje aso kale balu barika si obolo tori pe asiko ti awon ololufe wa fe ma pe si awon baba ati ya wa ta fe kogbon lara won beregede
1: eyin fun jo wo to nje inu sami o
0: a baba en kiyan laye
1: aduma don abi bu mi ola fe o se
0: lo nforun ke bari iru awon ile o gboro kiyan o na owo ori e ba wori o
1: abu satuna lala
0: ba teyan ba didi palu ntori e paluda e paluda o e paluda e paluda e paluda nitori ayi sani ade tokun gba gba ti da ti didi an baba yi won ti forin gba wa o towa ba po o to be eyin ti e nkorin nisin e je lo re kogbon lara awon baba yi I kanam belong Joel aye fele oja na laye awon eleyi ba je musulumi lo wa won mo fa salatu ranse o bi kristeni ba ti wa ni owo nu orin nu owe ye ti forin gba owo laye
1: ojoku ni le asani halafe ya rabbi ma je o ri ba je se
0: an gbe nkan kan bo lati ojo aje monday aisha Intan gbe bo loju aje monday ani igbagbo wa ni wipe gbogbo eyan ti o ba je eyan laye o gbodo jiya ole nti o ba jiya ki je eyan won lo n to ba bere tin dan tin dun
1: awo taji sali wala olola omo asani mi olola opo alaja tayo baba je lili
0: Wani nti bando tinda Wani kafurasi parire man lagba Wani gogwe gado rof koto di po dun Intang bebo nu Sho di dada ko rof koto dun Sho di dada Ko wa dun Nebere ko wa pari Sibye kun Intang bebo lati ojo Aje mende ninye Asko tangwe nyan fema kbisi Yene ojo opoti Eje lokin pada Lenye kedi ati ipolu waja Kawanya nane, eku ujubawa.

0: odidi ticket me wa tan yan yan mo appreciate yin sir oju oni ti I love you sir ile san mi orire idowu e ka abo sori etu e seun afa abani si e se o o edeji ayo ba mi e ku ojumo o alaji muftao ogorin de marin doti na ti wa nbe e ka aro sa
1: eni tori ba ti da o
0: eni ori ba ti da o

0: Lambo. Abim Bola Lami. Lambo. Lambo Lastic. Lambo. Krista Atiwa. Sporting Krista. Toshida Dagba. Happy birthday to you, sir. Long life and prosperity. Lagbara long. Ema pe o. Ema pe ti se npe o. Ema jere gbogbo se yin o. Elo mi o ni je lagbara Olorun eyin le je nkan yin. Eje wonu eto. Tori ijoba oko. Ticket si we dakun oju oni ti yin. Kende James. Olura ti odu gbe mi. Hello, show Mr. Kende James. Thank you so much. Eni ori ba ti do ori ti da yen. Oh God, ibi ta lo laare mi fe so yen nu. Tori mo tun si fe wo nu oro mi. Eni ba ti da o. Ejoju oni ti yin o eyin mi ni o eyin mo ni o ticket ni nwo mi yin o mewa ti ku o menu 50 o ku 40 150 ko lo ni we ohun o ko fun a olokuku ele meji ju oni ti yin sanu sanu mi Namba do wure o e ma ba npe bye o o le gbe call ko sinu studio pelu wa nti wa ni bi oke lo nti se faji nti e awon ara mi di anko se faji
1: ori wa ni aye
0: ba lo do awon mi si sogun mi loro ti ni se faji ton fun gugu nkan tin la tin je mi mu pariwo ma microphone lohun o tun pin la ticket fun ti amala fest 3000 naira pere ni ojo kokan de ni ogbon kon osu kejo 29 na ni abi osu kejo 2026 edakun o jo ni ti yen edakun ejo o e ma ti book le bayi e ma ra ble bayi o jo ni ti yen o mo bi npe yen ibi to lo ri gbe mi si mo mo npe nti to be o eyin le to be o e wa mo joju o ti mi o ah o lo ga wa le yin eyin le ta ticket 1000 naira ah mi npe sanu mi ta mo mo ta mo mi ejo o ti fe ran ya o ti fe nu ye ran be o won o je nkan kan sanu mi o 3b ni ticket 3b e le ra fun yan Olorun na ati ami mu de fe ra bo mu jina ejo era fun yan ejo ki ticket yen fi le lo tori Olorun e se o libe le ra mewe le ra 20 le ra 10 le ra 5 le ra 15 libe e book e le bayi ejo e book e sanwo owo yin safe is safe Adowu te ma pe sire lati ra ticket 070 89 32 74 34 070 89 32 7434 Idowu ni o gbe number mi ni n ba pe sugbon

0: ja pe igba yen lolu erun pariwo mo microphone pe jingu o e ma ra o fa pe igba yen le mo pe si se fe mi se ni ko to ba ti joro ticket in fe mi se ni ko ju oni tiyin o ba ti joro ticket in fe mi se ni ko bi pe won a pe pada le wa ni en sa ti ami mo tutu ah e gboro lowo yen o e me lowo yen 0708932 7434 070 89 32 7434 idowu ni o gbe era ticket yin lowe ejo tori olodum mo bebe ni amban kankan bo latoju aje monday lori eto seya nkan ni 32 fm lori 94.9 edo nuka efe yin o leta tin derin po sonu bi ayin an derin pa awon eyan idunun gba laughter house oke tin tem premier mokola nle badan surigidi surigidi surigidi gba
1: ya beji to bi mo
0: ani igbagbo wa oni wipe in ti o ba ti bere to bere si ni rorun ju mami kan pe wa lojo ni ose to ko lojo aje monday ni mami kemi latojo won ni tomo won fi nkan kan sapere won ni tomo ba lo ri ko se lodo oga togo ba le momo togo mo nomo tomo yin o foju wi na won wahala to le lodo oga won ko ni sise yen se o di dandan ka foju wi na wahala so di dandan ki nkan bere pelu pe kini yo balance oni galop ko duro nibi to ya ko duro si o so di dandan ka bere be ki nkan le ba da ni
1: alade abuga mi o
0: wa dakun se gbogbo n to ba bere pelu rorun se na ni mo pari si bi aida ni why to fi je pe gbogbo n to ba bere pelu rorun mo pari si bi aida why to fi je pe gbogbo n to ba bere nibi dida nibi ko da o mo pada pari si bi dida se bolon se koli aye niyan aba wa la tun ri aye ro ta n gbe yewo lojo aje monday ni asiko te ba mo pe mi si ke nkun kogbon bi n ti mo nko tin ba ti wa sori eto ba mi alaji muta ogunrinde marido ti won ki lambo afa lambroki won ki anku ojo bi o to ja sinu kulu mo be tete soju opo la aro yi 070 5 meji odo meta 949 kati etu perepere le kajo so la aro yi se gbogbo omo olowo won believe pa omo olowo won bi sinu ola ani eh e ba lo wo ki pada end well mama tapata se gbogbo ma tapata dide gbogbo awon mo potopoto se gbogbo won ni nla ka ni eyin eh te ba ti bere lati bi to le yo pada handwe ni se gbogbo won ni handwe eh se gbogbo won ni je to ito se gbogbo won ni je rito rito eran ti o legun 08097 odometa 949 plus 2349062949 kilode to firi be plus 2349062 odometa 949 pan to ba fe pe lati oke why to firi be se dandan ni so di kaji ya kajewe ya so di kala agun ki kaagun omo kan to keri wo to jade nbe
1: ike adun ko lo je so lo ma abenu kunde ba
0: so di dada ki dere o wa leyin nira ni
1: awa ilele
0: seyin o le bere pelu idera ko pari pe

0: 070 5 major odometa 949 080 97 odometa 949
1: la won eyan fi npe wole o an ba mi ati ma mi ile okere ele lo plus 234 90 62 949 ele ti atejise loju opo ti face fan page 32 fm 949 fe yin e ani opolopo igbagbo wa opolopo igbagbo wa koda atun ni igbagbo yen de bi kan pe to mo ke ba lowo emi ri saba agun e mo be to mo ke ba tomo to yo mo ke ba ti bere dada bayi en to ti bere si ni rowo lati bi 20 25 years old lati bi 20 years old lo soke won ti mo gbadura fun olohun je mi omo ogun ani igbagbo yen pe en to ba se dada igi to ba to won ni ki tun pe ngbo why
2: opo mi ya ko maya lo bajo bajo bajo bajo
1: kini die gan ta fi wo wi pe bi eyan ba n to ba fi le bere ti gbogbo e ndoyin to ndoyin ondoyin ke yin fura o ani to ba ti bere to ndoyin won ni kini yin pe tan won ni kini yin pe tan to ba ti ndoyin
2: olofofo
1: won ni sugbon to ba bere ti gbogbo e dabi ewuro to kan to run ofu e to n lagbara to run mo to sa fi gbogbo agbara se won ni ti o ba ah to ba bere si ni do mai won ni adun tan yanyan ni ah wa bere kan pe se gbogbo omo ko la ko sagbe ni

se kede ati ipolowo oja bi nba lo tin pada de ma soju opo kale pada ani mo be kan so ka yan na e laaro yi baba igi to o ti ku a igi to toki ipengbo beyan ba le sanuju won ni igi to tun toki ipengba ko daju o daju laye fe ba ma li ne ba tun wa lo n to daju lo pe anything aba yin fa won ni o ti leju eh ko si ti o se ni lo o ti leju

0: en ti o achieve laye ti o de eyan ti o dun be to pe loke gbodo foju wi na nkan kan o gbodo le that di ba iyan la wa nbere wi pe se olodun lo ko be ni abere o ti wa
1: omo ti mo bi ni poto mi o
0: awon baba wa ti soro gan laaro yi okay awon iya wa lo ti pe ju sabalogun pe lati ko

0: 0705 odometa 949 080 97 odometa 949 plus 2 3 4 90 62 9 49 Loki Okun 090 62 odometa 949 Lawon eyan fin das se dandan sebo ti se wa niyan ani tomo 20 years iba ti bere si ni lowo 2025 eru ati ma ba ya bababa ma olon je mi omo yogun o olon je mi omo yogun o ah tete lowo
1: ayuba
0: won believe pe kowo denbi ko ti ma san olon ma je asan na ni keyin o ti ma se wahala ko wa de bi 4550 o ba ti de bi 45 at least 47 yo je yun doju ale why
1: ya koko ku orire
0: sama keke ba ti bere si ni bere to ni popa ya lati primary school o se class captain o fe yan senior boy o ni yan o de secondary school GSS 123 o roye o se class captain lati GS 1 titi di 3 o tun de GS 3 won tun fi se junior senior boy o tun de SS o tun joye na o tun wa university o tun se class rep ah won yan ki so mo yan e ki iru amo yan ojo awon epe o wa yi
1: o ya koko jojo
0: o de fe kogbon laaro yi
1: baba
0: oju oko tun tin seju amo keri ati ipolowo oja tun ti sun mo ta ni koko lori ise yen na baba pada
1: mo ti so wa na
0: ele ti ateji se loju opo ti face fan page 32 fm 949 fe yen ele nbe ku kale.

0: to ba to ki pe ngbo emu yen sowo alaafia
1: o yen titun lagbo yen ma binu tin ba logbo yen tin ba tun gbo to so
0: pe keji ni wi pe o ngbogbo teyan ba bere to ba ti rorun ah teyin o fura si o awon nkan yen saba end well yo
1: o da kaka kin kuro omo ma joba mu kaka kin kuro
0: awon nkan yen saba a pari sibi to da

0: dada e fura o to mo ba ti bere si ni lowo jade school olohun so pe ko se dada won ni e fura si e fura so mo yo e fura si nkan ti e
1: ara
0: komo lo re ko le bi 25 years old ton si ri pe o nsise ni ti se pe o nse yawo yawo nlu jibiti o ngbe nikan o nsise ni nto to ah won ni e fura si ojo tin lo ma soju opo le na fun awon tan ba fe pe wole ana pa officer to fe na yawe pa ana pa officer o fe na yawe yin lorun o fe se yawo le se

0: eje a ma yo leyo kokan ati lejeji
1: ah laba laba le mi
0: beyin te bi wa ti se nsoro ni mo wa ranti awon nkan te fi to wa nigba ta sikere
2: baba laba mi mo fe ko balodo
0: mami oluranti lati adamasingba won ni akoko ni gbogbo nkan mo di mu oro wa nbe oro to strong ni

0: tọrun ro wa ti bapo tọrun ri ina tete se n to ye ko se
1: o ma n do mirin je
0: pa oko di yen mu o
1: je ton se aka won lara
0: tete se n to ye ko se to ba ri pe gbogbo nkan lo loni ti serere ati ni werere ma fi jo nkan sori pe en to lo ni le ma lola o en to lo ni le ma lola o akoko bi ti opolopo opolopo en to lo ntete ke akoko bi ti opolopo wa ti asise koko wa niyan e gbo mi daada le en to ti firun dudu sise yo wa ma firun funfun gbaru olomo je ari gbogbo en ti mu laru e koja bayi olodun dakun tete da won lohun

0: ti awon awon kan wa Absalom awon eyan kan wa oni ah o meke ni omo ra moto mo daun o
1: are ti geti na to
0: baba ti je pe nto ku loru enu o ti kole egbon re aburo re won ti wa okay o le je arin l'Olorun o ti mu o o le je last born ni o tete lowo enikan ni o fori la ku fe bi o mi so pe enikan o ku like enikan ni o je gbogbo iya ti o lana ti ebi omo to ibi yun na tun wa opolopo to ku eyan ebi le ro pa o iwe egbon lo ro aburo e pa o protect ogo re oh mo tin lo ju laaro yi se asiko yo si gba mi sa ojo si wa aburo e ba tete lowo to ba tete je eyan koko gba na yo koko sort are na ibi ta ti ma nse asise niyan o ya egbon mi wa okay now eh egbon mi wa okay o de nfi ya je mi o na koko gbodo sort are because to ba mu nkan ti o ti to yen eh to wa nda sodo ti e pe ki wonu o fi sort are e pada jo wa loju oju kan ni ni e fun so pe olowo kan laarin otosi mefa e koko calm down fun na e jo koko balance opolopo elomi o ti balance te wo ko ti de ko ti da fun asiri nbo die die die die o na o pe e kin ti ni moto lowo o ti ma de ni moto level mi o tun yato lodo awon tan fun mi nse yi o wa ra moto e ti foju wo pe o ti da fun gbogbo abukata ti o le gbo le wa load fun le n load fun le n load fun tomo olomo ti o fi pa lori ti o ba tun wa se e tun wa o tu rogo wa ni ko tu wa lo se ko tu wa lo se fun yin ah e ma ro kini olowo olowo o kan yodaju omo ni
1: olowo
0: olowo ke wa okay
1: ohun lo ma ranse to ba
0: si opolopo omo ologo ba pe yen kale bayi wedo je iya abo je baba wedo je anti abo je aburo to ba explain fun o si ma sunkun fun oh mo ri caption kan lali ana loru gerege wallahi ni same time kita biola lo soro yen o ni iwo wo 216 re o 216 lo post video yen to to iwo o ti sun awon ti o bi le ran won lowo ko de si rombe o
1: asagba mo pa
0: iwo gangan to won zu oni sun emi go ti sun bi 230 time yen
1: o ya kin love
0: o se pari eto kan
1: a
0: shut down se gbogbo e
1: da ke ma soro ki la wa le mo ti o se o gbe fohun bolo
0: ya ba woru orun to ti wa nu ara mi bayi to ba pe won ni kini kan tan doctor fi ma test orun ni a ba test e won ko pari ye ha iwo omo yi
1: o wa le na lo
0: tori pe orun yen pile ijo mo ra won ni orun wo ni o wa
1: daje pe mi
0: o nse night awon to nse doctor to nse to je security e lo won yin won
1: e mo wa le
0: pa le wa night orun yin o le wa
1: ije ki to fi la gba ojo o le di yo mo ju
0: se de ri bi ti o funny si ni wi pe lo to orun yin o le wa e wo pe a se bi o ti pari ise la ro o ye ku lo sun o ye kin lo sun bayi now e mo ti pari ise la na ni lo sun kini kin so fun daniel kini kin so fun toba ko fe ko pa program me fail for what for what
1: soro soro
0: o de hosu na ni o ta snesin hosu na ni o ke mu yesi o sin gbadua ko lo nju wo de ni o owo ede o hin ni 500,000 no account ni 50 o ni 20,000 o lori bi o se die na ni moto mi bo se tan ni epore lọmọ di otan a mo pa na nfiri awon aisha nri opolopo ojo ti owo kan ba wa ta wa tan esi awon kan wa ri pe won tan esi ta eri o na joko o fese yin oko ge o tan esi fun ojo tan mo lọmọ tin ti moto nko epo otan won jogging ni a fi lo ri epo wa pelu kegi pa pa pa pa
1: ni se owo
0: won ati dogo
1: ese omara lori otan
0: di yen mu tolorun ba ti ki o kokolo re invest na igba tolorun

0: ṣùgbọ́n kini yin o ni wa iwo to pe bi 2 million wole n biloni laarin 2 hours another 5 million ti wole gbogbo bi sise n wole un gain ti e nbe o le je 1 million lo fi se n to fe fi se ninu 5 million 4 million ti e won na wa lo rin peja point and kill
1: mo
0: la la le
1: alase lucas be
0: la point and kill won mu lo kini eh awon ya wa si agago pin ori eyan gboro pe awon bi my dear, let us try this new mode. In lonu odori me ni deri tori re wa gbe basket won mo pick ma se video social media pon kan na time time ti pon kan kan se eyan lonu lati gbe ni ogbo my baby and I in kinikan mall it is set picking da kon fun rem brain eni o mo gbadun pelu family e you need it but jo ma je kokan it is part of life olorun lo mo la o eda kan to mo lo si o olorun lo mo jo ti o yin pin fun yan o olorun je agbe je ape je agun lemi la ngbadua gbadua wa amo jo te yin o yin pin olorun kan lo mo son kankan a mo se bere mo ni ntan fi to mi leti ti ani ki mo wi jade mu wi yen o ko ye mi na o
1: olomi yo
0: o ko je oye mi o
1: ohun lo ma rese to ba rin re kurin
0: to ba ti wa fi jo nkan invest investment yen ni o pada mo je nkan fun o asiko ti nkan ti bi owo yen ba wa to ba fe lo aye oni tete fura tori pe investment yo mo cover owo ti ma po si owo ti wa nle tele tele e keji ni ki e bi o mo ru opa opolopo e bi eyin le ru pa o se fun a e se eyan re ti nkan fi so mo yen eyin ni o
1: papa eni pepe ye wa nwo ara yin na gbalo
0: jesu eni ba ta mo dowo bo je ni e protect ye en tolorun ran si family yin niyan o elomi tori pe o ji omo anti re pe ah omo anti mi ni na ke so omo mi gangan o de kori re elomi tori pe o ji omo bode ha o pe ah why ti o fi je pomo ohun ni an pe magaji lebi o se jo omo yen olorun lo pin be support ye o boya omo ti e ni o pada di gomina o magaji lo hun du o omo ti e le pada di gomina o gomina ju gbogbo magaji lo o kan je pe lowo to lododo gomina o lodun mejo ni oku o nbe amo time odun mejo e oni sanwo gbogbo mangaji o ni osanwo oba o ehn bo tin lo nu o ma binu ogu eni eleni elomi ti live e cut short iku re lo to gbogbo nkan to lon ni o gege bi an ti se fi ko wa nu awon esin wa sugbon iku re wa latodo awon ebi won ro pa ni won ro laye lo ni ago ni fe won gbadua fun ibi se nbo ibi nlodu eni tarata opolopo lo bogo ebi je won le bi yen raun ebi yen wa leyin eyin le fa e ti pa nto e ko si ebi yen ke se wi pe nto da kan yi pe nto da mo pe e ko wa la si nto da lorun ni e fun ni fokan bale te sogun si te sasi ti wo pe lotun ti to n pe losi yo pe gbogbo yin lo fe se fun elomi nu won ni jeun elo confirm ninu en to lo n koko gbe ganu ebi kuni jeun kuni mu sugbe bi re ngba ba test e won ni o ti ni kinikan of the kinikan ni o pada pa
1: kinikan lo de
0: e se suru fun
1: a se bi kaluku lo se
0: mo ba gbo ti taye loni e jo to bi ose meta ke to tun fi kinde lo brother mi e mo pa mo ba ku nkan de en ta ran sinu ebi yin niyan eti ki toto e fi pe ngbo niyan o beni ki toto ojo ti lo e je ma lo le Aisha ibi abade imo gbagbe
1: a se bi kaluku lo se tia
0: emi ni o mi e ti gbe wa mo deliver o igi toto ti e fin pe ngbo igi toto mi na like ifaji buku hin ngbo ti mu re yo o tun start moto iwo lo tun wa moto o si yo igi toto ti ami ya de ba lo ko mi a pade lola lagbara lo ele nbe won o

0: epo we marun pere to ni oba nu
1: ah o ro
0: o ma ma ni
1: o ro
0: o ma ma ti si won ni
1: oba titi
2: ojo oba ku
1: ti
2: oba o te wa je
0: yes bo ti egba yin wole
2: ile oba to jo
0: o ma di meji
1: o di meji
2: baba ko baba la bi keru
1: eh
0: baba baba ni se
1: eh
0: o fe awo fe gbe owe ti won
1: ta le ri agbe kale ni
0: o gbe ti won ka le ri
1: won fe tu ro ni won ro kale ni
0: awon ara amuloko awon eyan mi lobuloko
1: o kukun gba hello
0: hello ma
3: hello e ka so
1: e ka so ma
0: ya lo de ni e
3: emi gaga le mi
0: o ni pelu mi o ni pelu mi se iya mi olohun
3: ko na ma se o
0: ami
3: ti gbogbo awon alati leyin wa
0: mo gbo yin
3: to ti ati julo pata ko ni pada ju an
0: lo ami
3: mo ki da di FM da di FM o ni de na o
1: ami o
3: da ga yin so fun wa e ni si wa dari o
1: ami
3: o ba ti ko kira ni ko riri odun kari
0: Happy birthday to you.
1: Ati e pole du e o.

0: ewa lodun yi o egbodo mi
1: emi fe o ni o
0: e o
1: ko wa mo nti won pe ni amola
0: ke wa mo doju doju
1: o mo nti nje gbegiri
0: ke ba mi ba mi alawon eyan
1: lo rawon eyan elomi won o ma agada gidi ni e pe lamola o
0: eh
1: amola ile ta ti nje ka ki ile
0: e o ile
1: iya to
0: o ti gogo la fe je hello
1: hello hello sir yes sir ba mi nje buni o
2: oni
1: je butu oni je butu e pele sir
2: aki wa le ti leyin oju oni ti won
1: ami ami
2: awa ti won olo aje ka gba na olohun
1: ami ami ami
2: ba ma ta ibere keso
1: ibere keso
0: e su kuro ni din te fin gbo wa edakun
1: good good se o mi kan be
2: okay
1: se ngo ti ma jabo latori oku o mi e ma njabo latori oku nilu erin ijesha se ngo mi
2: mo gba yi sa
1: ki loruko ti won pe mi e
0: ah o ye won mo
2: erin ijesha bi
1: eh
2: Ikongosi waterfall.
1: Ikongosi.
0: Ah.
1: Osun

0: Yes, sir. Yes, sir. Who call you that thing, Bill?
1: Akin.
0: Tale fe ba nja lo san yi. Ibere ke wa la to do baba. Ibere ke wa. E kan ba daruko obirin akoko to koko gba se olopa lorilede. Ko loko gba se olopa. Won pe he.
1: Won pe he.
0: Obirin lo gba se olopa yi.
1: Obirin mo ni.
0: Akoko ni.
1: Olopa wo se olopa yi he.
0: Mo lo bin mo ni ye mi si loko re.
1: Ah. Oloko mi nu.
0: Ema. Oda. Ah. Eke to to pari tori e la gbe to kale.
1: Ibere to ro bi e ko wa ni. Ah ba mi, apa abi ta de.
0: Ojo ti lo.
1: E mo gbagbe ticket amala yin 3000 naira fenikan. Be ba se nde tesi nja ticket yin, ina la mo fi le yin lowo te mo fi wole. Aye tu wa wi pe e wa gba ticket yin be ba ti ra 3000 naira.
0: Pere
1: 3000 pere ni
0: pere ben
1: awon anfani te si je lojo na igbadun ti o legbe
0: e
1: je lojo na e mo wo
0: awon to wa lesi won mo bo se lo
1: won mo bo se lo
0: yo tun wa daju te se lo
1: aha e mo wi pe akoko oru re la se lodun to koja e keji re
0: mo pe nkan mo gbon si
1: o tun ti ga oke si
0: iye pe
1: awa land set standard we raise ba
0: the station point
1: station point
0: the station we know the way
1: 3000 naira yin pere ni ke wa fi gba ticket amala yin o wa nlo nle o ndowo ni o to ticket nbe nle be ba se ngba iniyun ni pe assurance wa pe ti ni aye joko lojo na ojo kokan din ni ogbon ninu osu kejo ta nwo lo kan to na nwo wa ni awon mi omo pe bosu kejo si ni o si
0: gba ni sin o la le peju
1: be ba ile poluwa me ni
0: o la le peju
1: asure tete ni ka o da fa gbara won
0: jobo ru ri o
1: be ba e poluwa me ni baba ni ticket ti tan
0: Ebi o die le idaye lo njo na tori pe won ra joko ti amola ti gbegiri mi ni
1: ah mo jeri yin
0: yin mo isi ma ba yan be wo yaja
1: mo jeri yin mo to du to koja bi o ti e to du to koja gan mo omo teyan tamala te jo ngbe
0: keni mo ba riwo di wa lowo to ba di jo na
1: ada oju opo te pesi lati ra ticket amola yin e dakun ticket amala la pe o be ba fe ra ticket amala ni ke si se in ta ticket oloru o keni kankan mo pe oju ri to eni kankan mo pe loru ticket amala ticket osan ni 08132339362 ona oloju opo te mo pe lati ra ticket amala yin e se o ah e je adupe lowo gbogbo awon lati leyin wa
0: be ni baba wa biola yali yali ni lu anbo nle lo mira jamilohun Baba Charles, Okalawa, near Washington, D.C.

0: e seun dokita eyin ololufe wa te lori ofe lati ma gbo wa lori eto dokita ore afefe e ma bo lojo opo wa yelo jara wa a 32 fm 949 feyin e facebook youtube at instagram wa dokita wa won fi awon aworan kan sibe fun wa tawa na lori ofe lati wo awon kini ohun e ma wo bo tin lo lawon oju opo ayelujara wa awon to ba wa loju opo ayelujara wa yi awon na nikan ni won le ri lowo lowo bayi sugbon awa ta ba n gbo redi o wa lowo yo ja yin si 94.9 ka wa ma fi okan ati ibere ta ba fe bi dokita wa ka fa fi emi ba lo e darapo mo wa lawon oju opo ayelujara e ri awon aworan kan bo se nlo bo se nlo bo se nyi bo se nyi bi dokita bi won ba tin se alaye lo a ma fi emi ba lo be tonti iwoye gege bi akosemose dokita ibere mi ti mo wa fe bere ni wipe edakun gege bi arun okan e to je bi e teyan le dele aye ko jogun ba ta pe ni acquired at disease edakun nje o orisi kan ni abi o porisi disi abo ni ru awon kan to je wipe ngba wa kilo si ma nfa bawo la si le dena re teyin o fi ni ko si panpe re
1: aro ka pe orisirisi looto ta ba ni ka se ni kekere a ma be latori hypertension iye na npe ni eje riru pe wa ni itope ni yega o ifo ka ba de ti gaju okan lo ma nlo na affect leyin popo to da affect opolo tabi kidney so alakoko ni hypertension heart disease elekeji ni ta so nipa re lekan ye iye na npe ni rheumatic valve disease iye ni wi pe valve don di toton stone si don di teje tin kakri gbogbo ara wa o ti ni akoba lara
0: dokita
1: igba mi wa egbo
0: eje n lo soju oja na eje lo soju oja ka pada di ta ba ti taja a tun te siwaju 32 fm 94.9 dokita ori afefe o na le tun nbo
2: ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo nbo 32 fm
4: 32 fm 94.

0: Olarun ogo ogo ati ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re Oluwa ye mi sile mi je oba obirin ori afefe ikoni 32 fm 949 aja hey laughter house lawa premier hill mokola ilu ibadan mo to sele mo lo si adugbo former omiswa koye yin awon kan ti mo gbo le ni o se in fact lati igba ti mo ti gbo se nkan ti mo so fo olorun raise e ko lokan mi ah awon eyan ba ye je te ba gbo nkan ti awon eyan ti awon eyan ti awon eyan ba mi so mo kan se pe mi o gbo eni kan ni pe mama o gbo na so yen e gbo nkan ti olorin yen so ni oni temi to mi leru o temi to mi leru o tomi to mi leru edakun edabo e ma fi kun e jo temi gan to mi gbe no ba njabo no ba njabo pe eh mo nse han labi orun yi tan ba so po ni le itona sili e tare no nlo fun e isumo ni pe ko sin teyan se to pamo ayayayayayayayaya awon ido si oro mo de ndowo boju aya mo ngbo awon nkokon se o de enunciate me she understand ewo je kin gbe yen ti oro nbo lori e bo ko nse osu igan mo fe joko ma se eran fofo ise ni o je da ayayayayayaya a je koja bi te run jeje mi won obere ejo lo awon to njabo fun mi ah o ba birin amuri gbogbo yin kare ke ma le wa ki o e ma binu ko ri be ma se bere niyan man after the other so da bi pe won to won re bo ni are you money unlike mo dupe lowo enikan sese to da ye ati orun baba yen mo gbega sheri ni anongba ti daddy kan pe won wa soro kan mo loro wa lori e iyan ni mo fo ba wole kini nkan ton so won ni ta ba raja won la gba won ni ko si change mo won ni kilo de ba en large se me pa no 20 naira mo e le fi ogun ri oja 20 naira e se yen leni e le fi ogun ri ko soja 50 naira mo oja bere latori 100 naira e wa mo nta won ni moto se se kin re yin si awon na wa make sure wi pe won fun yan ni change 100 naira mo ibi to ye kon gbe 300 won gba 400 ibi to ye kon gbe ni 400 eyan ara ile won gba 500 ibo la fe ba yara paloja ejo kilo de eri pe mo ni mo gba former office wa koja eyin ara ile je pa mo ma n koja aye mi be se wo mi o to ba je aye ta so yan do lori re ma n koja aye mi gan o ah n ba ni okay eri kan ni bo mo fe lo mo ni mo fe de central bank o nse mo la appointment nbe ni mo lo ti mo ni mo fe lo wo boya mo le roka gagun gbe wa ah o lo ba birin e mo ni mo wa so bi mo se n so ah oni e ma koja aye yin o ah o ka mi lara pe awon soja to wa lenu ona awon mopo to wa nbe oju won rerin rara mo ko ki won my officer pele sam ba ki won mi iteru to nfo titi bo si enu ona gate central bank yo sikun ton ba nawo mu mi bayi boya abuja na ba lo ju mi si pe mo wa sibe mi re ni bere lowo e ta ba de fe mo reason ti o se si change ni gboro o ni se pelu bank wa o de ni se pelu banki agba patapata ti a mo si central bank se wa ra won loja yen na won wa se daada mo ti laju mi ri 50 naira ni nsin adila no ngba ti mo ri 50 naira meji lowo enikan mo fe le se pe ko jo ko wa fun mi leyo kan pe daddy edejo se wa fun mi ni 50 naira mi riri mo eyin ara le kilo de se ba se ma ba lo ni even awon to ba lu eyibo won yin na oja won pon oja pon kan
1: won le tani 99 pence won fun yin ni change 1 pence won fun yin awon de no introduce owo siwa awa iba won no toro onigun merin ana kobo to luju emi ba won no epin mo no epin ni when I was very small those good days the highest denomination that we have is 10 naira Benny to je paper 10 naira of blessed memory igba ti late Murisala Muhammad to ku to won graduate is the highest denomination no ko je 20 naira ni won ya photo esi elo salary mi ngba yen mathematician in the house igba ti mo bere ise ni 1982 tap ko fun wa ni level 4 gbogun ta pass owo mi lodun kan is 1500 e ba mi divide here divided by 12 e bo sori kini na okay ba mi divide e lo ni mo ngba lo su ngba yen but before that ngba tin se ton school mo se stadium assistant ni Liberty Stadium e lo ni salary mi mo bere se ni stadium 1977 January ko kin to law school 79 at least mo sise odun meji 1977 ni mo tin sise ti mo tin gba salary omo odun melo ni e ngba yen kun mo sise pe teyan te ba fe ri mi fi abi te ba fe rudu si mi eje ka jojo ko ni pe ta ba ti eni ka to ta ba ni ka to hey 77 mo tin gba salary ngboluwa mo bere lowo eni that is to say ta ba ready nkan to ba se po mo 50 years lo ma bi e na bi e a ma gba awa ti like gba change igba yen se ri kini keke ti won fin kiri ice cream ngba yen nisin bread no fin kiri san gross bread yen gun bi owo bayi kobo ni odindi kobo non to dindi to ba wa se ra ilaji epin ni so ta ba wa ti mu kobo ninu kolo mama wa ninu abo mo ninu bi ta mama wa npa owo oja si mo fe ra bread awa aba wa fi butter si adun bi imported butter wa ba wa fi si wa wa ge si meji wa wa fun wa ni change epin ni eyin ara ile kilo de ta la se kini soro wa gan nisin kosi bi ti change wa awon to ngba 400 awon ti won wo moto to je pe 400 te ba fun won ni 500 naira ko ki se fault won ko 100 naira lowo won ton fe fi se change fun wa and if care is not taken ibi ton gbe ni 400 awon ton ti so di 500 won fe so wa safe ni o because ko ki se ko se fault won now awon kan fe nora won lana mo n lati ba won dasi ma yen ni e wole pelu 400 naira yin o ohun o 100 naira change o so ba temi gan fe ti ara mi gbo mo ti di 400 naira dani eni kan wa wole o ba fun ni 1000 o fe gba 600 ah ma yen ni my god ma yen lohun ti salaye ma yen ba ko gbogbo owo to ti pa ko a 100 naira kokan ninu owo yen a 100 naira 5500 won 1000 won ni nkan to se se pe ka wole pelu for change money ewo daddy no ba fe money e ma bura yin em ba tu ship us oninure to bedun n ba fun ma yen ni 1000 mo ni e yo wa wa mejeji e fun mi ni change 200 naira oni fine so en to joko se gbe mi to ko 400 naira dani soro mi ye yin o ye na ba ni okay agbalagba ni ma yi o na ba fun ni 1000 oni ko yo wa meji ma yen lati lo toro to 200 naira meji to fe fi change fun wa ni olohun o ni change e jo kilo 100 naira lo ku Nigeria mo kon fe mo aboyo abibadan ni kan ni eyin ara Eko Lagos state te n gbo mi se 100 naira ti 50 naira na won ona 10 naira ti 20 naira mo ladugo ta wa wa yi o mo ti foju mi kan 20 naira nseyin o ti pe mo ti foju mo kan 50 naira nseyin o ti pe and this thing is giving us a lot of problem gbogbo bi ti o wa ye ki ko wa won o ti wa won koja gauge be la yi gba tawon yin no ba 100 naira fun wa igba wo ni oni ma taja yen fun wa ni 500 oja si o ye ko jo oja 200 naira lo tori pe won o ri change 100 naira ti mo pe tin ba ra nkan 200 nsin ti mo fun won ni 500 naira won fe fun mi ni 300 200 at 100 naira kon 300 e de jo e jo gbogbo yin te wa ni nke owo e ba wa ko 100 100 naira senu ATM e je ko po e je ki change wa ka ti ero owo yi na oni na yen try lati so lana ti mo la ma soro le lori emi be yin ni e jo ntori Olorun it affects everybody gbogbo eyan ni o ko se pe boya won kan adubo te ba wa tin ri change 100 naira boya ke te ba ti raye pe wole tori mo nloju de Olorun sin tin ba de ma kan fun yin ni boya iseju meji se yin ri change na ki lo ko change ku orunru e jo ta ni 100 naira ti 50 naira n ba ja ta lo gbogun si pe ko ma si mo ko si change rara se de me pe o sese ka won awon oga wa ton wa ni agbami owo se be po possible kon ma mo ko je pa won kon lo ode o possible se gbogbo nkan no ma ma mo ni asa la won ti won yan si sori emi be yin ni keni kan pe wole se change wa ladugbo ti yin emi e ma te ba si ba mi bujo baba yi emi ti e trust yin e ma ba mi bu embody o tori e jo e ma ko ba mi o hello
2: my coat.
1: Eh, she.
2: She got 100 naira met alone.
1: Ah, Mbo.
2: I want to call on your boy.
1: Mbo, la dubo ni ma.
2: Kuala.
1: Mbo, don't pay Kuala. On a pata kwa yin?
2: Kuala, don't a pata.
1: Oni ma to be yin 100 naira fun yin?
2: Lara, Mbo, wo le ni POS. Don't let you change this
1: if you Mbo, le le ti gba yin? POS.
2: Kuola.
1: Enu POS abenu ATM.
2: Enu.
1: Oda woni POS.
2: Mm.
1: Show what tuntun ni abi wa abi show she mint ni, show new.
2: Show new. 100 naira.
1: Eh, she. Adupe ma, adupe. Ah, eyan ra le mo fe dojude lo, tin ba de, a ma buy it lo. E ma se binu si mi, mo pada bo.

0: Golden Chance Lotto. Eko aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori basepo yin pelu wa. Golden Chance Lotto. Lesa kese ni won san winnings. O ni je tan kon tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan onibara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ranse san ni winnings. Idire ti ilese Golden Chance Lotto. Je asiwaju laarin awon akegbe
1: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adeun ati asotele nbe o
2: igbakuba ka ba je lese kese lo sanwo
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
3: gbogbo kolekole atagbaleko ewa gbo nti mo fe wi alaye to wa ninu re ni ke ba nfiti si ori palaye ninu re ni se lo dabi abc pataki lilo oru le jera roofing system lo nti mo fe wi oru le jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi oru le jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi oru le jera di bo mo tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo oru le jera led wo patapata laula mega top concept limited soju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria mo le ise to se Gerard Roofing System to je stone coated latorilede New Zealand to wa pelu warranty adota odun gbako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbaleko ti won mo yi on dara dara ni won mu di truck wole si Laula Mega Top Concept Limited Adex Road Orogun Express opopona marosi ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 0818548 1113
4: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
5: so lekan se eyan ara le to ke bo pada si ikoni 32 fm 949 laughter house lawa premier hill mokola ibadan eje kin ya bara kin ki okan ninu wa to je pe oni gangan ni ojo bi e ah iya laide mo ki yin e ku orire olodun lo ni pe ki iya laide bi lamburuki o ti won ba bi lamburuki a ilu lamburuki yen gbudo wa lara eyan ai a je pe teni o eni gogan ni ojo bi abimbola lamid ablamid abla na ma gbo lambu lambu amid lo nje sugbon yin te ba je pe e ba wa bere laye alalumole oko wu mi tori ti eni je ojo bi lamburuki nfera airtime 1000 feni to ba gba ibere yi te ba man tele wa bo ngba ta sese bere e ri pe nkan kan oja eyo kan lamburuki je gbarun oja eyo kan ti lamburuki nta ngba na ni unta card e ba gbo la baboni card to ba lo sa to ba se tan to fe pari eto abi to ba n soro lowo abi to ba wa laarin eto o ma n kire bakan bakan ani on kini kan gaga ngin gaga ngin en to ba mo bi lamburu ki se n ki ara en gba yen bo ba so fun mi bi mi oni de lo wa lo test mi lori WhatsApp o le send voice note en to ba koko gba ma fun ni recharge card 1000 ti airtime to banlo any airtime to banlo mara fun bawo ni lamburu ki se ma n kire en gba yen bawo lo se ma n kire ni igba ti mo so mo de ti gbogbo e ti ri lori status mi gbo yin ti e ba mi ki e se gan ni I so much appreciate mo se o wa lori status mi awon mo mi mejeji na tun gbe sori status won pe lambo oko iya awon ni lambo ti dowo ru gbogbo yin ni mo so se be pe tele tele but kini lambo ti dowo ra o ba ilu kan lambo eh lambo lo pe lo fi da lale garaga iya laide mo kiyin e ku orire ma e mo bere omo yen buluwa tin be temi en be laye ma e ni mo pin lambo lagbara lowo olon gbogbo igba te ba wa lo laye nitori pe lambo lami dabi nbola ti ara yin jade e wa ni mo sari omo e wa pe fun wa lambo awa mo yin lo e ni gbe abiku agba o lambo mu mo e po ngbo bo de gbo bo ba jola ni emi si ki e mo si ki e o congratulations my dear you know I love you o ko ma n behave one kind gba kun gba mi hey, ti lambo ba e ma je nso e je ma be eto lo awon meji ti fi voice note ranse si mi mama kan ladugo ta won wa won ni won ti e gba 10 naira mo won ni koda won gba 20 naira mo ladugo awon sugbon nikan lati odin di United States of America won send the voice note si mi mo fe ke gbo nkan ya ba mi gbe kini soke mo fe ke gbo nkan ton wi owo ton se pe awon si na nta won eyan ara le oya e fi ara bale oya
6: e ka ro ma e ku se o

0: Morning.
1: I wanted to 200 naira.
0: Mm-hmm.
1: Even 10 naira. Ni.
0: Mm-hmm.
1: 10 naira. 100 naira. Ni. 100 naira. Ni. 50 naira. Ni. 20 naira. Ni. 25 naira. The reason is, Montaka the box, 980 then, Imewa. Then, but one bar. 10 naira won gba 10 naira mo ladugo mi won gba 5 naira mo won de gba 20 naira yi won gba mo ni adugo mi
0: nti mo fe ke gbo niyan ni adugo ti ya yen gbe won ni pe se ka fi sile ko ma lo be ke yan kan abi meji ba mi da si kin to seto teni ladugo won eh won gba 10 naira won gba 20 naira sa won ijoba lo ni ka ma gba abi fun rara wa la se adabowo ta lo wa lojude lo n pelu mi hello
2: hello sayemi si
0: mo wa pelu yin ma
2: e ka tan ma
0: e se ma
2: ladugo wa
0: be ni
2: 5 naira won ti bere won bo 10 naira won bo 10 naira won o gba mo ni ipin 100 naira kokan to tun wa wa nta
0: be ni
2: won ti wa select e pa won fe
0: on tun ko owo ladugo ti yin
2: naira yen mo lo sirin last month mo yin mi sister yemi si
0: mo ngbo yin ma
2: owo ni bank 100 naira new notes kon fe ki se introduction ko fe nlo fawon eyan
0: be ni
2: a lo raja won gba lowo wa won ni old one ni o bank la ti gba o se joba ni kan mo gbowo mo ni
0: bi ti mo nlo gan ni
2: number 1 e ko si nkan 20 naira mo ni sin yi o
0: ko si ma
2: 50 naira gan agidi ni
0: boya sweet e yo kan
2: $500
0: naira go si money si atani si tele tele $500 ni rodoti 500 ni rodoti bere 500
2: e ba wa pejoba kon se won nkan mo gba money e3 won tan kan kobo change ni awon cash awon ni to ba se calculations tan wo cancel coins ni Nigeria wa la pa wa la ti la wa lorun
0: e se ma
2: ku eto
0: e se ibi ti mo nlo gan niyan but kilo de na kilo de to je pe awa gan la ni ara wa to ba wa ye iwa ma bu ijoba ti o se yin sen awon ijoba ti o se yin le ma bu e je kin gbe tapa bi bayi eyan ra le ma binu hello e si wole o hello
3: ma
0: e ba mi soro soke ma mo ngbo yin
3: eh ko ja meta mo wole loni lati jo yi
0: o mo ba se e ba mi da se to ma
3: o yes ma yeah, 100 naira lati ko ti wan bi awa no ori ṣugbọn to ma ni ba lo si church nikan to ro ma nlulu to ma nri gba wa
0: lo ma nri ise won ti so church di buru the change
3: ah fojo kan 50 naira mo 20 naira 10 naira
0: e jo ma ni bo ladugo yin ni bo ladugo yin ma
3: diboye ni o
0: bo lo npe ni diboye okay lona be puta
3: bẹẹni ibẹ ladugo
0: e se ma se gbọ e je kin tun gbe eleyi hello ati wole o but e da mi lohun o 09062009499 ta lo wa lapa otun mi bi bayi hello
4: ma
0: e ka so ma
4: seri ma
0: hmm
4: awon ti won fun ni owo lati 5 naira 10 naira nkan kan
0: o ti ye mi be ni
4: won ba mo right won seri ba bi ma raja ti ba fun 5 naira to ba gba
0: hmm
4: Ẹlẹ́mi
0: wàhálà ni ma. Mami, ẹlẹ́mi wàhálà ni. Oníkálukú ló ń ru ti ẹ̀ kiri ma o. Nígbà tẹ tọ́ ma láwọn ògbà tẹ fún wọn by force tẹ dira yín mú tẹ fọwọ́ ta láyà tó mú di lọ́lẹ̀. Ẹ bọ́lẹ̀ ti fẹ́ lọ rojọ́. Ẹlẹ́mi wàhálà ni ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ náà lì. Ẹ ní ìjà. Tó ń bá fẹ́ bá yín jà nǹkan tó bá lọ́ọ̀kì yín kọ́. Ẹ máa wòran. Ẹ jọ máa níbo ládùúgbò yín. Side ibo lologun eru ma mo ni 2020 naira lapa abo laafin iyanu lapa abo okay mo ni 2020 naira mo n ko bo nbe mo fe wa na telosuma se me pe adugbo yato won ni lodo ota won won gba 5 naira ma bere ibi to n ja fin iyanu lọ́wọ́ àwọn tó ń gbé lológun ẹ̀rú wa mú mi débẹ̀ 559 tó wà lẹ́mi mo fẹ́ lọ náà máa wá fún yín feedback náà bá gbà last person fi tó ṣètò kí ló pẹ́ lẹ́rìn hello ẹ ti wọlé

0: Ok, Bumi.
1: Ori fe ba ra da yi. Abolo ko 70 naira. Ejo 70 naira fun mi o. O kunu ba di se mi o, emi gba o.
0: Nibo la dugbo yin ma, nibo la dugbo yin.
1: Olosun, Olosun apapa, Olosun.
0: Olosun.
1: Wa na gbojo ti bo. Eh, ṣùgbọ́n wọn náà wọ kọ́ ń kọ́. Èmi ò kọ́ èmi ìgbà ń tè mí o.
0: Ẹ̀mú fẹ́ wá ra gologa rí.
1: Èmi ń jẹ́ tẹ́bí tí ẹ ti lẹ́ra géèmì ìgbà mí lọ o. Mi ò ní jẹ́ mu lọ o.
0: Mama, I like you. Last person, hello. Ẹ ti wọlé o.
2: Hello.
0: Mo wà pẹ̀lú yín sà, ẹ káàsán sà.
2: Hello.
0: Mo ń gbọ́ yín sà.
2: Ó lọ.
0: Ẹ̀yin lẹ̀ lú lápá abẹ yẹn. Ó yà o. Hello.
3: Hello,
0: e ba mi soro soke ma. E ka so ma.
3: Yes ma.
0: Yes ma.
3: On gba won wo yen lodo won bi
0: ba. Nibo la dugbo yin.
3: Eh, Iwo Road la
0: yin. Iwo Road. Okay. On gba 20 naira la dugbo ti yin.
3: Be ni ma. Se won ma fun an tin ta ba lo ra card.
0: Okay. Eh, yan awon to se nlo paper ton ki se transfer lori kini. Eh. E se ma. E se, e se. Sheri, nti mo fe wa so ni wi pe nigba tawon kan gba ladugbo kan tawon kan ko ladugbo kan a je pe gbogbo wa la ni sese tin ba mu 20 naira dodo e to ba gba gbo mi dada mun ti mo ra lodo e o fe fun mi ni o yeah o fe fun mi ni sugbon ki la fe fi ja se lori gbowo mi o gbowo eyan ara le iyan quality ni e je kin bo si topic leni daddy kan pe mi lana daddy kan pe mi lana won ni oba birin ha won ni program to se awon fe be o dejo je ki daddy marry ah bo se nso yen se lo nke won lara je ki daddy e marry na mba rin mo ni daddy won ni ko se pop si mi mo ni daddy mi ko won ni eh won ni ki program ti mo nse ba le yi awon eyan ni mo se ma nso most of the programs bi gba to ba je wi pe emi lo sele si oh won lawon ro be mi ni eh won lawon ro be mi ni awon se pe won o ki somo kekere je ki daddy marry now ma fore fun daddy mo le mi ko sa sumo ye kin fi ikan se to ba je yin ni nitori akoko lagbara olorun ma se to ba je yin ni ma se ni ola eh ma wa fi se emi lo sele si ma wa se to ba di ola sugbe je kin se program ti ni mo fe be gbogbo eyin abiyamo te fe gbo mi e jo nitori olorun se ri ngba ti mo wa nsisi a ma n korin kan

ko fun mi orin oga mi niyan dipo soripo ngba ti wa ni keto voices of blessed memory lo toni se ri ti eyin obi ba fi tipatipa force awon omo yin ki won fe eni ti o wu won e fi ejo si ori orure sun ni o o ti so fun yin adura lo le segun gbogbo e fi rin ajo won li olorun lowo e je ki olorun yan fun won o ko se pa awon omo yen se won ti di to rera tani monda la wu gbogbo awon obi la fe ki awon omo wa ki won fe ni tori jaye yato si pako especially emi iran meta ogudo to si o osi ode ni mu loko laya ko ma ran mo bo e ni toshi e fun ri awon omo irun mu now yeah oh mi na kebi na lo so lojo omo la america wu mi kin lo canada wu mi kin lo uk o mi kin lo germany mi kin lo australia o mi kin lo si france o mi kin lo si dublin bulu wa tin be se mi en be laye to ba je pe wa nu akosile gbogbo e ni ma fulfill kin to ku ni 120 years of age o de ma ri be ife yin na e ma ti awon omo yin pe kini kan lo fe kini kan lo fe kini kan en to ba gbo interview mi tori pe baba mi Benton ipe ilu ti mo gbudo fe o gbere lati ife lo soke ti mi si romo be denu ko mi oni irin ajo mi se ri bo se ri ka ni baba mi tu mi sile ni ton je ki se awon ti mo npade o sese ke ma gbo ki lati se so e kokun tin ba tun ran si igbesi aye irin ajo ti baba mi mu mi rin ah ko ki fi be dun mi nitori ibi ti mo wa bara mi ton ma ni ma so lori radio ma ni ro ni ko ti e fi bi kankan wu mi sugbon olorun lo mo la arabirin yi eje kin so igba to ba je mi ni igba ti mo wa ni 820 ni mama mi ati baba mi wa ni pe awon rokunrin kan at soju mi dada olowo de ni ah olowo ni mo gbudo fe o olowo ni mo gbudo fe o ni se gidi lowo te ba gbo shiki shiki mami o olede olowo olowo hey olowo olowo olowo lo le seun gbogbo mo gbudo fe ni igba si ma ri arakunrin oju mi lo fi eni 820 arakunrin age 45 solid 15 years lo gba lo mi ah ba lo ba mami ejo mami e ma je ki n fe eni yi oju mi ah igba nu mi so mu se mo fe le lawon lowo ni se ba won se se nu ya re re re na ti gbo gbo gba mi o de ni choice ti owo modi o ba to eku da ko gbudo bere ku so pa baba e mi o ni choice en ton ni kin fe yen o na ni ma fe won ni pe kin da bi ogbon mo wa so fun mami mo ni kon so fun won ipe kon je kin ga mi le mari pelu school site bi o se ju college of education kon je kin kawe si won wa lawon ti gbo awon ase iyawo fun mi ma lo ka iwe ninu le ma yen boya na ti ro 2 plus 2 po pe tin ba le lo kawe si omo ma ya ni boss okunrin o lawon omo se to po gan o lawon omo se ni odun akoko ti mo de ile e o nwo mi ran ni ko je pe ko fowo kan mi tori gbogbo gba yen travel a jo nlo ni ko si ilu si omu mi de ko si ilu si baba yi omu mi wo omu mi america omu mi uk omu mi canada se de mo gbogbo gba ti mo nso ye nigeria da point of entry lati gba visa yeah point of entry ni ko se le ta agba kun bi no baba yi wa ni awon omo ise kan won ba taja o wa ni omo kan lara awon to n ba taja very handsome afibi salam to wa legbe mi o kun fo mi se de like okunrin pupa anyway o kun ni very hands no ga pointed nose ah bi mi atomo kunrin se seju sira wa niyan o ma n wo inu ile oko mi at his will ni
wardrobe kokoro oko mi wa lowo e omo daddy to everybody in fact emi se ru boya first born oko mi ni baba yen obi baya wo nle e emi ni kan na ni mo agbe sun momo yen won ni mo fe ko pa mi sile ko ma pa mi si sa won lo to ni baba e lowo lowo o ti settle awon parents mi ko se nkan ton fe ti o fun won awon siblings mi o ti gbon won law school everything wa okay but right inside me me fi bi kokon gba ti baba yi me like him for anything I was forced to marry him ah mi gba si ma yi o em to mo ma npe ni omo daddy yen wa ni pe kini mo fe mo ni ko je ka ma go out mo ni mo like mo ni taste mi ni je ka jo ma fo be yin je oko mi ni issue now no problem omo akoko ti mo bi oko mi ko loni omo keji ti mo bi oko mi ko loni omo keta si mo bi oko mi ko loni boy yi ni mo bi mo fun oko mi de ntoju e oko mi o de mo se mo o ti so trust boy yen a wole wa bo se wu a se nkan to wu a jo ma wole a jo ma jade a jo ma se everything ni abokunrin ti mo nso yi na ti nile o ti wa well to do oko mi ti ya igba fun o na ti ni shop ti e but despite wi pe o ni shop ti e to na ti make oko mi o ti fun ni yonda ko ti se freedom oko mi wa ni pe to ba fe se dada ko gba yonda ko n fi tinu tinu gbadura fun ko wa release e o si dajo freedom o ti gba yonda o ti lo o na ti di big ko yeyin o na ti big gan amo mi I'm lo shoulde ako won travel a se despite pe oko mi se gbogbo ile fun mi eyin ara le mi fi bi kokon gba ti e is not my taste ko kin se nto wu mi awon obi mi lo ti mi si tori owo lo ba di ni odun so koja omo mi si dagba gan o on ti e kawe ilu igan bo emi na won wole mu njade ni oko mi ti settle awon mo yen won wa gbogbo won won si naija rara ni ko kan ba wori phone mi oko mi o si nle o wa je omo sto kose lodo oga mi ti mo ni a ma npe lo omo daddy ti mo bi omo meteta fun oni madam ah mo ni bawo ni omo daddy kini nkan pelu e family nkan oni adupe oni asiko ti to wa yi lati gba nkan ohun to wa lowo mi mo ni kini nkan to wa lowo mi ah oni e ma bi e funny o e mo nkan mi to wa lowo yin mo ni ko si nkan kankan lowo mi oni oda o ba bere si ndaruko awon mo yen one after the other o le mi sha ni mo la omo meteta o ni mo de need lati gba awon omo mi to ba de me pe o fe fun mi la awon omo mi je ka joko sori table ka jo so mo lo mo wo mo ni ki lo nse mo odun wo sodun wo so fe ko ba mi ni o lo mo lodo mi o eh ko se nkan kan o spirit o sha si se dna o sha ti ti be pa ko de sibi te yun ti le se eh a je ka lo se dna awon meteta ta ba de se ton ba nso mo mi ma si ele simo eyin ara ile on lo ni omo meteta idunu ati ibanu je wi pe ko ki se eni to wu mi lawon oya mi ti mi si mi o mo ma se nkan fi mo se o sugbon ko ki se eni to wu mi lawon parents mi ti mi si now ni mo se nkan ti mo se yeah I did it for a purpose mi de se intentionally ni oni oda okay pa se so lowo lowo can send 50 m so meaning my fields meaning cause the problem to ba ma fi dotun la ma gbe wole mo gbe wole fun after 6 months we need lati lo awon kankan we need owo kin tun ju another 50 m muni kilo de
mo fi pe the first 50 m to gba lo mi mo fi pe mo ti settle then omo meta mani e jo sowo ro mo ba mi so nkan si o nse temi o no je ki okay je ki n fo gba yan gangba no ah mo jo ntori olorun jesus mo fi be ma ko ba mi ma ko ba mi mo to send yesi lowo si mo wa yi 100 ko de si simba afi ti mo ba fe run oko mi finally tori awon owo mejeji yi the first one shop mi lo patapata shop mi lo si mo de ti suspect pe oko mi a be ro mi pe kilo de ti shop mi ri buy ni the first owo ti mo signed mo kan ni mo fe lo wa won money mo kan shiku oni mo lo 3 months igba ti ma de mo kan daru mo ko mi loju ni so gbogbo ti mo gather jo lowo awon omo ni mo fi se settlement elekeji se wa eleketa yi iye to nbere yi mi oni option meji ni mo ni fura mi nti mo se gbe sori eto niyan mo fe relocate mi ni lo sibi ta awon omo mi ngbe mi ni lo do awon omo mi mi o de ni ku omo fun eni to lo lo ni omo mo fe sa lo kin debi ti mo nlo to jina rere kin change phone number mi kin sese wa pe oko mi sugbon oko mi ti dagba emi si mo de ni story ti mo ba yin soro ina mo ah mo tin gbenu le 50 oko ti mo bi mo fun ti dagba won ti dagba nibo ni mo ti fe kon bere mo wa ni o da ko buru e je n gbe wa si kila ti se se ki ma so fun won mo si block arakunrin o si wa number mi to fi n pe mi bo mo fe sa lo mo fe sa lo mo fe sa lo patapata kon ma ri mi mo for real bo mama get in touch pelu awon omo ti mo bi mo ni se ki n so asiri fa awon omo mi ko n se fault bi o keni kokan ma bu mi o nitori pe eni so wu mi ti mo fe fe awon iye ati baba mi o je ki n fe mo pa lasa mo fun won mo korin fun won wi pe eni to wu mi ni won yan lati joko fun mi

0: fun mi ogba abamo a se eyanra le mo se tan o da pon o di lobo lobo mo mi lowo mo nilo imoran yin ejo bawo ni ki se rin emi ti se oju opo sile salowa loju de lo n pelu mi e ma bu mi o mo fi olorun oba be yin hello somebody hello e ba mi soro soke ki loruko yin
1: ilicha adebayo
0: e pele sa e pele ese
1: hmm ma buru mi
0: kini e do na kini mo gbe kini mo ki la gbe ki la ju ki le fe bu mi fun se fault mi ni se nu yara le wa ni abe duve
1: voice mi mo se dua to mi
0: e se se ki le se pray ton eh ti ra ticket amala o te ba pe mi lola te ba ra ticket amala mi ni gbe o ya mu ngbo elija
1: Say,
0: Mo be kuda o be won patapata ni kabisi ko ye mi be mi me po ye kin so fun won
1: bayo
0: ni boni mo ti koku se bi mi ni abawon abi ebi awon obi mi hello
2: hello
0: e kasun ma yes ma
2: eh se ko ya ki se to so para
0: beni
2: se lo ba mi le
0: o ye mi
2: aburo pe omo pe gbo o wa gba owo ni ero ri opolo pe bi
0: emi
2: o ani o pe
0: baba wo
2: baba
0: ti mo bi mo fun okay
2: pe ko je pe awon mo le ti bi nigeria
0: kon si nigeria
2: baba no to awon le to je
0: beni
2: o ki si loya ti
0: okay
2: baba je ma pada lu se mo ko gbowo lo we
0: e o si gbowo
2: gbowo papa mo we ni ah eh ke si du so
0: okay
2: baba di ko gbowo yen pada mo lo ti pe owo yen da pada
0: okay e si
2: ah iya de ko ni la gbejo
0: e si o oni kin pe baba che baba mi so fun won hello e ya o ribete ya kin gbe tegbe mi nbi aya yen no re ni o hello
3: eku se wa ki lenu si
0: mo wa pelu yin daddy mi e ka sun sir
3: ajibola lati bodija
0: ah bawo ni bodija lo so yin sir
3: eh o kan ya mo bu ohun le olorun o da ribe
0: ami
3: ki baba ti are ba le ko janemu ti o lati nbo so yo da na
0: se me pe lati jo a man gboro sawun obi lenu
3: ah ni ko wa jale mo ti o la lenu o ti jale mo ti o la lenu bo se wa hun se wa ri mo atori omo olorun tun ni labala tan alawo mo ri re ni 10 million ninu 50 million to ko gba o ti to pa a pa mo kun ye janu iyawo ti o si ninu ile re to n pe obi mo fun ke le bo ba ye ti dagba baba ye gan to pa ti baba ye da gbo pe eh ninu ile owo wa nba yawo ohun sun ninu ile omo odo epo kokoko pa na ama bi to lord dey go by that yanu si
0: ben ni sir
3: olo be lon ni
0: okay
3: olo be lon
0: o
3: de wa awon eyan ti o be se omokunrin yen komo fe mi esu komo fe mi eta tete
0: omo
3: to ko ru si lara re to n pin ama ke si ti wa po ju laarin eyin obe
0: eh mo si mo e gbe record wa si mo ya pa e ma ko nba hello
4: hello mo
0: e ka san sa oruko yin ati te tin ba mi soro sa
4: afa afa so de ki la tele bu ni
0: e se sa e ba mi dan seto
4: e gbe lewo
0: yes sir
4: seri ka to mo se awon obirin opolopo
0: be ni sir
4: seri I ni ayo kan I ti ra ni te lo run pa seri ka ta wo bi e so e fe won ri nkan kan kan to so bu ko lo fe baba yen
0: Hello. Nba te wole te tun fi mi rojo je ngbe ta pa bi. Hello.
5: E ka so ma.
0: Sister mi e ka san se ma.
5: Yes ma, mi solution gan la ta ye gun le yo.
0: Bawo la legun lo san yin.
5: Adupe ma.
0: Oluwa seun.
5: Oni u ma ti ko ti ko ku ni.
0: Mm.
5: Ni akoko yen le ye ko ti jawo nbe.
0: Ko ti jawo.
5: Mo gbo rojo kan le an ni awon lambo ti le so yin lanu. Won le
0: okun
5: kan bi mefa. Iyawo de ti ku. O de lo nle yawo lori sare re pe omo to bi yen ko ki se tohun.
0: Hmm.
5: I go concern mi mo gbo. Awon lambo ki na
0: si ati. Se ti kila e ti kila mboro ki eni ma ni birthday e.
5: Oku odun emi o so ku e o.
0: Oh.
5: Ti ga odun odun ka o.
0: Se e like lambo ki?
5: Ah mo like won wa ba ti mo won ni.
0: E ti
5: o lo jara wa ticket o ka le mo yi.
0: Oh ka se pe ti e ngba te le lambo ki yen nkan temi ti e fe so ni pe e le ba se e ma je ko je jollof rice o le je white rice ki e di e wa je imojo ko yen ke wa gbo nje odun fun pe birthday e o lambo. Ah eni kan pere abi ni ma gba la le josi ko to di pe a wa tatakun se ta le wa nu agba na o ya ile foriko. Hello.
6: E ka
0: so ma e ka so ma
6: boy yen o fa fori o ka fo mu
0: like seriously
6: to ba ti ki so baba yen e mo ti lo ko ra fo wa ti bi
0: to wo gbe
6: o mo kan atente e de se o ko o nbere omo yen
0: Eshi sa, eshi. So eyan ara ile ko ni dun ko po kin bayi na ni obigi. Omo yin ore yin ololufe yin. Oluwa ye mi si obobirin ri afefe mi se ri pada lo sile. So eni to ba gba ibere ti mo so e ba mi so e so esi. Ni igba ti a sese bere. Gbogbo iwon yin lo me pe lamboro ki oni card awon mesa ni won ka kaye fi ngba yin. Akorede opele ati lamboro ki. Kadi ni lamboro ki nta ngba na to ba wa fe pari o si so laarin kan ko to ma so mo ani emi ni kini kan kini kan kini kan kini kan kini kan and to ba gba mo promise e lati fi se birthday 1000 airtime so e so baba mi ki lamboro ki e ba mi subiribiri kebo lamboro ki I wish you many happy returns once again o shodun yin wa se opolopo odun laye ninu ola nla pelu money emi se ri role o 08166 756685 ewo mi o double

0: E kaabo pada latoju oja. Ege naa le ngbo lowo ni ikoni aderin posonu 32 FM 94.9. E ba se ma nje lele lati ago 5 sa ago 6 ni ojojumo latojo Monday si ojo Friday. Ko ba dojo Saturday lo yato ta ma gbadun e gan. Fodidi wakati meji gbako latago kan si ago 7 ni loyin osan. Ojun ayo.
1: Atokun.
0: E ja foro to ni se pelu idije WAFCON sile ka ya die ninu nkan to ni se pelu iko egbi agbabolu Arsenal to de tu fe fara pe iko Manchester United. Agbabolu lowo eyin Arsenal to ni ifarapa William Saliba. O ti son bayi wipe ohun o se tan lati sise abe si eyin to ndun lati boya bi sa to koja leyin yen tin dun. Ko fe sise abe si eyin yen. Won lo ma wa nle fun boya bi osu melo kan, boya di bi October bi nkan, a de de pada fun iko Arsenal. Ṣugbọn mi o mọ boya eranti nkan to se ile si agbabolu lowo eyin iko Manchester United Martin Zilit ni sa to koja. Oro to ni se pelu eyin yi na lo ni tan ni ko fe se soju tori idije fe agbaye. Eranti nkan to pada sele si e wo ni wo bi wipe igbese gidi ni William Saliba ati ko Arsenal fe gbe lati ma se soju abi nti o sele si delete o kan sele be ni nti e Saliba le gbe yo
1: mi wipe Saliba o fe tete darapo mo iko egbe agbabolu Arsenal to eni ko je fe sise abe because ise abe yen ma gba ni ojo pupo dabi pe ko ko ara si mi pe ki eyan bi sun sugbon mi ma gba ni moran pe ko ko sise abe ki Arsenal lo wa en to ma fi ropo e ene ewo Martin Zilit se bayi ko ti gba bo fun wa lati bi abi January against Tottenham ta gba tutu ni Zilit gba bo last ko ti gba bo disin yi World Cup to fe logan ko pada ri lo so imo le ma gba William Saliba pe ko ko lo sise abe yi ko ki ko mo pe o ti lo once and for ko ni si pe boya pe o ba tun di pe o tun pada de boya pa gba match yen ki ko sun ni pa para pa iko Arsenal ni o ma pada lose so ki won wa agbabolu to ma fi ropo e digba ti a fi de pelu sise abe to fe se ṣugbọn ti o ba sise abe yi only possible not ki nkan kan ma se ṣugbọn imo n temi fun ni pe ko lo sise abe
0: Sporting Crystal
2: atokun
0: mo mo dada wi pe e mo npa o awon agbabolu dada e wo e de study psychology so e ma mo irufe nkan bayi e wo ni wo bi wi pe ati okan omokunrin ni irufe nkan bayi tin bo ni abi iko Arsenal lo fe ma ti lopopon tori ni bi ose to koja in ta se ngbo to daju ni wi pe o ma sise abe si eyin sa dede la kan tu dede bere si ni gbo bayi pe ko fe sise abe mo o fe duro nle fosu die kare fi ya
2: yo ba ni karin kapo iye lo nye ni
0: owo le mu nina
2: jare ṣugbọn olopolo eda yo mo pe ba won rin ni ma ba won ra ba won rin ma ba won ra to ba ti di pe irin ajo tin dinu gbo so pe olohun ni ka tun ri o gbe moto dani lojo na mo we bafo o wa di pe engine o ile ti short oko yo knock to ba knock inu gbo lo sun o fe koko knock o fe sunu gbo o wa wo pe oko e n wa wa lo olorun jo gbe mi dele iwo to ri oko fe ku lo fe soju gbo to fi wa ko lo to ba knock soju ona o fo ko le be wo lo aye oko lo baje tori Saliba ba pe with respect to him ko ri je ki won lo ko won out ko lo bere lowo Owen Agrives bo se lo gbe si aye e
0: Owen Agrives o para di pundit nsin
2: ah ti bi te pari sinu ke bi me pa won na na fi won fun ara won se ba ti Arsenal o n ko la koko ko lo bere lo awon French players to ti wo je si Arsenal ibi legend ti legend dun mo nigba to ba nru to ba ti ku cock lasan omo o ti di pure water nigba to ri e oyi eyin nru o wi bi o ba ti condemn won ti melo mi e ba je so ju ba mi o da ya na fi are ka lo okay e woru omo Ajax omo Morocco to je dot player yen bo ba to ri e so sele ti o gbon kan mo do
0: la yes mo ti gbadu content so bo mo ti ran sentence so
2: ti mo se documentary imagine ko so o se mo ro ko se Ajax bo lati kekere o ri field lo ti subu Ajax o pare academy won tu now o wa ku faye yo nle o Jesu keke
0: para Sporting Clever
1: adoku
0: iko agbo je orilede ta lo leyin ti won sonu abi ti won ko goja lo sinu dije ife ye agbaye meta lera lera gbogbo ikọ̀ wọn náà túká àwọn tó jálákòóso bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá wọn ni olùkọ́ni ní gbogbo ẹ̀ wọ́n da gbogbo ẹ̀ rú báyìí wọ́n ti ń ba olùkọ́ni Pep Guardiola sọ̀rọ̀ láti wá jẹ́ olùkọ́ni wọn tuntun fún bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá wọn lórílẹ̀‐èdè ta ló àti rí tí àwọn orílẹ̀‐èdè lọ́kàn jọ̀kan gbìyànjú àti ṣe kínní Brazil pẹ̀lú Carlo Ancelotti orílẹ̀‐èdè England pẹ̀lú Thomas Tuchel kankan púpọ̀ nínú wọn ń ṣe bíi pé wọ́n ń ṣe yege ẹ wò ní wò bí wípé ìgbésẹ̀ tó tọ́ lórílẹ̀‐èdè ta ló fẹ́ gbé àbí ṣe Pep Guardiola gan máa gbà láti gbaṣẹ́ yìí àbí kán wulẹ̀ wonú ilé ki won wa oluko nikan gbese ifun ki won fun time lati se
3: ohun ti mo roye nbe ni pe to ba je pe bi isowo ti temi ba ni Guardiola se ronu iye ti o gba jo ti explain lele
0: explain no
3: ma ni o ma soro ojojumo ni ma bo royin soro ya agba bo le o le da ko ju won mo ko si le to lele ko ma lo ri gba ise to je pe yo ba gbo CVE odo na ko si nkan ti team kankan be so di mo afi to ba je pe fe gba world cup lo ku bo in the line of be a club football o ti si opolopo nkan because ta ba wo iko Italy lele yi ni si bayi iko to je pe o ti bo lowo won daada ni to ti yi pe abi nigbati iko to ti figba kan ni gba world cup to ti di gbogbo asia gbogbo ile europe gbogbo agbaye mo daada te pe ko si bo je be po je be ko Italy to ni ru le meji to wa di gbo to wa di awon eyan yepere se bi me ba won Fabio Cannavaro nbembe awon gba bolu mi na nbembe ta ja won omo nu le yen gangan awon madini nbembe e gbe se fun won ki won le ye pe omo oriede Spain to ye pe
4: pilo wa nbe
3: awon pilo nbembe e gbe se fun awon camera nesi nbembe awon ki lo ruko alapunrin to fa to gba iro lowo sakai na nbembe awon bonuchi awon cheli ni nbembe egbe se fun won
0: iwo wa nu
3: ebo lo fa to so gbalẹ jo di ebo abi se ke zo ni egbe se fun won cheri olukoni Guardiola je kokan je pe ko le lo sise ninu ko to ba tin raun to so bo da o rafu re lo gbe wa dola ko yen lo gbe wa ile lo gbe wa o control the rebel dede nkan ti mo ba fi ran o ile o pa dede awon aso
0: katangwa
3: aso katangwa ni tele to be so pelu bi nkan se lo emi ro wi pe bo se wa yin nisiko ye ko lo be yen to ba ko ru spain na ti pe bo fe gbe se fun o si le lo ba se yen idi ti di asale kan gbe se ba won ara nu ile nkan ba e mo pe nisiko si ori ofe fun wa lati bo da o e lo gbe lagbaje wa e lo gbe ta dede nkan to ba ko fun o ohun na lori to ba je ko wa fe gba se ko kokko se suru na kan lo euro tabade biye te ba gba
0: euro 2028
3: ayo biye ba de ba ba gba ko gba se won ko ba yiri mo jara won ti da
0: won gba euro ni odun melo kan seyin na
3: ani ko fi gbo se won wo ani team yen o da bayi ko da bayi e wo gba won ta kale yi nisin awon to je awon agba wo ninu football Italy yen gangan la kale kan mu kan lara gbo awon yen kan gbe won si be ebi mo buffon bembe kan bo se buffon na
0: o wa lara won tan pada gbase lowo e na o wa lara won alakoso
3: eh o ani kan wa lo mi ngba yen awon e ba won abe won awon verati ama won lo wa lara video be ke gbe se fun won
0: se Christopher mun kankan loye ni
2: no mo ronu bi e mo yoruba ni
0: okay
2: oko ete ti kun alagbede ni mo se ko lagbede ni e wo orin ti mo ro e wo ko e wada loko ete en ti o ro wa leyin anu gadi la nse mi
0: eja wule sun ku nbe pelu iseju die to ku ti ani rafa nbali
4: atokun
0: iko real madrid tele awon fun awon no so won pa wi pe awon oni rodu igbe sugbon bayi o njo bi eni wi pe won ti fe pada si bi ntan so pa awon gbe tele won ti se tan bayi lati gbe rodu ibere kan mo wa ni transfer market ti agbabolu bi matheus fernandez lo fun 85 million ti tonali lo fun 90 million tan ri ti awon agbabolu nlo bi Elliot Anderson lo fun 116 elo ni Man City agba lo Madrid fun Rodri
4: lakoko o ma ko ni se pelu oye odun to ku to ma lo ni Manchester City and Rodri kama pa o tan waje ni sa to koja lo drop o form a drop ngba ti sa ran ti o sa fe pari lo on lo ese pick pada ati DJ fe agbaye ton gba tan yi and DJ fe agbaye ton da ikan temi tun ko tu boost ara kun ko ju pe won fun ni best player of the tournament ti o gbeyan je pe awon opolopo oju to won yan fi won pa ara kun ko fe deserve sugbon ko Rodri to ba lo sinu ko yi competition ma wo o ma po ni o wa yin nu fun ko ya ma
0: je alelu na ma san
4: oye to ma di time lo ko Manchester City ṣugbẹ mi mo pe iko Real Madrid won le san 80 fun Rodri won le san 80 fun Rodri
0: atokun ni bi oju oja se ri lasiko yi everybody kan gba owo to wo ni legacy Madrid o ni san 80 fun Rodri
1: mi ro bi iko Madrid le san 80 fun Rodri ore to le san to le po ju bi awon san 30 to 40 million
0: and this Lamia Auntie Slamia, alone what we want in market. Market is in if you watch
5: it. Market. I am a poor cop. Yes, you are paying. I wonder if you lay as round there by a woman. Go what to bed. My lady walk up by. What be I see? But at least tell me by the Korea might be do by us and off our bar and so our bubble maybe 60 or 50.
0: Mogbo. Kafi asiko yi ka ma fi ki oga wa baba wa baba baba wa happy birthday to you sir long life and prosperity igba odun odun kan e ma dagba e ma dogbo ah inini omo inini birthday omo oga na oba omo
2: that's true
0: happy birthday to you bro oh, long life and prosperity
2: amen
0: igba odun odun kan e je nsun bayi na ki Christa de mo bo

mo gbe kabiyesi meta dide meri mani ah kabiyesi maka ma o ta le mi Jesus my life is in mufta labi wa play for me like gba kobo yemi glory wa like gba kobo I got a witness in here somewhere I know atawon yen kan irinse ti won ko wa sibe yen njo yen en to ko irinse yen wa ayo brand line on yende en to jimi laaro ni e mo gbore kakiri aye ni ebi o kin gbe call ti mi ba mo ke se ti gberaga mi o fe wahala ni mo ma sa kan so pe christa to won ele lo radio mo criminal ni o je mo ma sa fun crime ni oju mi na enikan se pe won to bere afi instrument ti ay ko fun mi won fe lo ni civic center ni bi kan badan igba ti mo gboye half eru ba mi pe ah odije lele fe ko fe mi lai san kobo

0: tama ti won ba ti wa oke ni bi tan lo na na si nja gbalura won ki lo mo je awon moto to n kojo loni iwo nikan ese bi marun ninu ile kuda o ba sa re mu o se invest is awon gankan ti o mo ti mu gan were were wa
1: to ba ti se bayi do ko ni si jo
0: anti to wa n level 12 level 13 ijo kan bo e de level 16 level 18 opin irin ajo jọkan nu corner retirement fun yin e pada le yin ni o awon se nji were were to mo mu wa lo so su ko to drop ki le ma je to dira sak akobo ile wuro
1: aye ara ba mi o
0: mo ran eleti leni ni torokan ele ma si nbe ba se rowo lana be ko la se rowo loni ko de certain pe be na la se ma rowo lola 3 stages in life niyan ba se rowo lana be ko la se rowo leni ba wa se rowo leni yen ta tun complain to ba da gba lola igbolo ma port si mo ran leti die die ni
2: oro mi o ti ja sire
0: odadun lo n paro moto o fine yo elomi o n lo moto losu mefa o ti change e papapa
1: ile oke ile ile
0: asiko n bo ti ru owo yen o ni wa mo o ofe oko ibu ko wa ni joba ko wa ni poko mo rowo ko je tisa re ba ti tan wa ku o nbe awon to ba invest yen lo pada ma wa bawo ma fowo nje pamo o
2: oro mi o ti ja sire
0: ewe ma fowo nje pamo n to work fun lagbaja le ma work fun tamedo
1: je ko agari je we o
0: oya ba mi ti ba tap dada
1: gbogbo eni ti mo ba se ya fi
0: e te soju e je o lo fa fa fa fa ma toju owo nje ele agba ti de at 60 at 70
1: oro mi o si ja sire
0: e ja polowo awon oja
1: yi

money ko di ewo ego apo ikanuko mo ran lowo mo ran leti ni lowo oro le yi o bo ni ti ri ola ori be ni bi 20 years ago ni ye ta ran re

ma fi gbogbo owo ra designer tan wa de mi ba boutique bayi o le sha jean bi 20 t-shirt orijirisi polo many many bata to ba ya won ma gbo wo je ko wo awon washing machine o ba awon washing machine ko ba te won ma fo aso ya ni o ka mo ni pe ah shirt mo ra ni 150,000 washing machine o da kan ko da ku be mo ko da tutu mo yo fo po ni ada to lo ba lo ko sowo drakina to ti wa frustrated ti frustration le de se di se yen bo gba lege ori bi ti ma to fun ti se ti lege o eh ri ko ye ko aso si dakira ro gba iran to bayi lo lo so jona to yi si owo ba e ma binu sa ah ki la ma wa se sa ni ko tun lo ra so mi designer lori jirisi igba ma lo lori won satin lace da susu da silik da nigba won lo gba nibo la won dry lace wa nigba yen nigba ta won silik n lo gba excuse sir nibo ni awon stone wash nibo ni won wa awon aso opa marun la so bi 1.5 won gbe kan jade fun mi ngba ki njo ke ro lo nba won 1.5 ni awon melo won ni ah opa

0: ran leti ni ranle oni omo iya mi o ye ko mo be mi oni tan je in to ba kan lasiko leyan ma nse teyan ba ti ngbenu le 40 teyan lo 40 ja to ti gbenu le 50 teyan tin lo 50 lo bi 55 55 eyan tin gbenu le sere sere lo bi 60 mo tan re je agba ti de o e mo ye lomi lo wa le aye ti o pe 40 tori e lo fu je pe awon birthday kan wa teyan ma celebrate ni waju olohun me ba se 30 eyan te bere le aye ni 40 eyan ti de middle of aye omo 40 ya mo so pe ori e lo le bo so be full at 40 omo iya mi is full for life ni o full ta ye pare ni inu 40 eyan ba ti mo wo tun mo yato sowo si e won fi se nkan osu danu ni wallahi at 40 iyan gbodo mo wo tun yato sowo osi be iyan ba nbo soro o gbodo mo pe iro wa nbe o gbodo mo pe o to wa nbe at 40 for me at 40 yen be iyan ba jafab iwon ba lawon eyan o sunkun lori e won lo ti o ti dele aye na ti pe ke so meke a 40 na odo na si ni o gba ke so meke ma nu aye 40 ke ma so dun to kere eh si 12 months eh si 365 day times 40 e wa wo yo odo te eyan ti sun te eyan ti ji lori aye 365 days kama wule kalip years mo eye fun mi ni result 365 times 40 according bi elegun sopona mi gan fe si igba ile kunkun igba lede lo mi le mo bu won le lo mo mas baun erunun lo le yun le yan mo mo lori
1: oni re se ko oloka e se mo
0: abi nkan 365 times 40 leyan mo mo lori toju owo agba ti nde in to mo je nigba ta awon omo ba ti won lo eyi o be ti rele oko eyi okun ti gbe yawo o ti gbe bukata rora duku won nikan nu ile koda boya oko re gan ehin ai gbo bubu lenu abo re e baba ti ba ti e lo bi kan mi kilo ma je iya yi to toju tonu na to ti e jere awon obin ti won ma ra goal o jo ni ra goal won ma ra pa mo gbo kan na gbo fo pa mo kan nu da wa so pa awon elomi ti o ti sise rowo ra goal bo won ti rowo ra goal fi pa mo elomi omo na ton ni elomi ba ri 200,000 o mo fi je noodles were were ni o mo gelu bossas o mo da suya sinu emi o le jeun lasan laye o mo te wa wa be le ni ni o eja po rice po mo atagegun po mo gugu e ti o ba re yin ka je ara re lo ntan igba kan nbo to je pe o ti e ni ri reside bi to fe nje ara re ni o mo tan je gba won designer bata designer aso gbo pada dakisa ni gbo won ba fun o ko pari ti mi o ba fun o o suo e mo pe be yan ba ti ara pada mo pada dara agba lo mo sunki were were ah mi n ba ranti ero asi ba mi oju to se re tere tere tere teyi ja kan nbo ti gbogbo ohun ojo powder ten yan fi ngbe ka alaji agba bi tan lo yen mi o fe lo fe je pa bo mi lo ja re o to ro koro

0: don't be job rent in 1980 lo fi ran rent in 2026 da wa
1: ile ni o ma je
0: en ti o ba le gba won bo ta ni won gbe lomi si
1: ko le ba se
0: mo bi ya ba sere waja lasan
1: o ne ja
0: wa gba won investment e ni
1: o ne ja wa bo e go ji ja mi ya go
0: awon kan ti ku awon le kan si bi kan awon kan ti e tun ma ran kan kan mi o fe so lori afefe
1: o le ti o ba ri be ko to enu
0: orisirisi si ase lomi ti ni pe lawon ile ise la la nko gba tan sare ri biribiri lenu ise nigba tan sise nigba e won le se oni nkan mimu kan ma to je pe mo mo awon kan to je pe won ti ra share sibe lati amo yodun agan ti di stakeholder
1: ti
0: won ba nse end of the year party end of the year kini awon ile ise ma nse na awon reconcile gbogbo awon account tan balance gbogbo e ire ti won ba je lodun eni yen tan so sa kan ti awon eni yen
1: be ba sin be o
0: e kan ri daddy mi won ti dagba won ti dagba gidi gan won ti awon boys nje nsin lawon na nje to ba ni kini kan be won de ni so nbe e kan ri pe daddy nebo ladugo yin won se gran gran won e ma be kiri
1: won to ba gbo
0: e le ri run won waju elere lai lai
1: iwo to ba gbo tele
0: change it won ran ri yan na ni won ra fi npa mo fi se nkan kan o ti mo la ra tipe iwo lo mo se fla flow ladugo laarin ja iwo nikan ni omo e kekan mo wa ko se ni o ti mo ranju mo yo re o ko ni pe re o fe re ona gbo ba wa re o o ma wo pe ha awon wo te ko ti fi dopo fi jo nkan era won mi kan ti wa ninu oja won ni nkan kan ti won ta o ye meji ni ya mo sere wa soja o wa gbowo ni o awon to ti concert ti sori re omo jaja ri eh alaja e waja amo ni nkan se waja na ni alaja wa nbe sare lo ran kan fun won omo te ba tin lo le je ki mo awon ta ti sele won si nje bayi kini won na sele to mo je ojo ale eru e mo nba mi gidi gan ni olodun tete gbadura mi o tin to ni bo se kere bo tin rowo ni isin bo te se jomo nkan se won ko mo nile kan bi kan ko ra pamo o wi wa nkan kan se ibun bo ti igbe be o tin to ni ke eyan mo ti ikole ko to se yawo ibun ko jobirin obirin awon obirin mi wa te powo won ji sowo gan ti won si ti irele oko mi o mo bi o se lojo waju won to se pe bi atan ba dele oko kini e le fe se fe die oko elomi le ni ko change ise oko elomi le ni ohun fe ko relocate ku onilu to wa bumo bo nbi kan so mo be n to ba ti nile tele te na lo mo de ba bo si rowo ni si won nikan na n gba so fun won orisirisi awon egbe iwo lo ranso won to ba to igba kan won ni gbaso wa fun e mo agbe o ti de won ro pe boya nkan kan o sogun ju be lo agba o pada de oju re o ni le raaye bo owu mo sin mo si somo kan kan to pe awon to ba nile ni isin lo mo je ngba na lohun baba brickila ogbo fe de leyin yin o ni le bere mo e le ngba contract ni isin e wa kan kan fi se ozin to ni e mo ni ojule mefa kan bi kan ojule mejo nbi mi elo won tale elo ni won ta ye pe elo mi ti fi sere nigba kan lo to se rin to geke je pe ah nigba ta nro ah nigba ta nro awa la kogba awa la kawo e bi won le re pe kin tu di won won le na kasi o be won gbe ki kula gbayawo omo se won gbayawo oga won dupe olorun mo we mo yan kankan nipa nkan beyen ba se ngba die die won na mo fi kon kankan ko le ri nkan pada re to ba ya ni bo ba ri nkan fi kon o le ri nkan fi re o bo ba fi kon nkan na lo ri nkan fi re ile agimode dele jile ko ran mi le loni tori o pada wulo fun olola o mo ran ti ni o awon to se mistake yen lana won je ka e loni o tori bi se te tin rowo loju mejeji le elomi eki de bi salary e lodun meji awon ija ti won ri awon age ma wo lori sirisi owo salary re yen ki lede to firi nkan kan fi invest le lori ngbo sa nri ake ma wo kankan tin fi n di onje le dowo school awon mo di owo epo moto re se ri lana be ko lo se ri leni o ba se nrowo lana be ko la se ri leni a si mo boya be na la mo ri lola do ba se le leni lo mo je o bigba ba ti yiwa sare firi nkan fi jo tori ki yiwa le meji e kan.

0: American Cola. Explore your freedom.
1: Mami, te ba ri bi mo se fo ile igbonse yen. Ewo, o mo gidi gan ni.
2: O le mo loju lo oto.
1: Sugbon lilo Hypo toilet cleaner to bo mo pa awon kokoro efojuri to wa nibe.
3: Be ni o, ma gba fa awon kokoro efojuri da bobo ile igbonse re lojojumo pelu Hypo toilet cleaner.
4: Hypo.
5: Ko si onje ti ko wu kokun inu. Ijoye pataki ni amalala wujo okele. Ala shiri oni nawo imule ya oni buka kuba agbona ko se tutu ki obe sha ti loworo ah ofun mi
6: ilele yi o
7: Bodun ba ti dun arorogbo bodun ba ti dun arawusa ira kana magbo yi podun je 32 fm 94.9 feyin e lo tun ti te pepe eto ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29 august 2026 ati sheri ama tun se yi ati tun ma so popolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada eri kekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti be lo be weju gbegiri ila e foriro Eron, pomo, tokata mora si korobo to suri amala. La fi joma se joe, agbero meta naira. Le ufura tiket, jegbado to gbadun. Pe la wolon jegba lo de la wujo to yayi. Ta yegba ti won. Bibire food canteen loke ado, ya adija lamala. Nija na adi oyo, iya oyo alamala. Lo jagbari mu, ata wolon jegba lo de mi. Koto sipe, awon di che won yi, bi. Ta lo le jesu amala bakitan, la arin se jo aya. Ta bita lokun rina oto le ru amala to fele to kono bieti. Ata ni to le jara titi jamala to gbono, la arin. Iṣẹju aya of any form e wa si 32 FM Laughter House Premier Hill Mokola Ibadan bo ba wa dojo kokan din logbon osu kejo odun 2023 katu yaya tu yaya pade ni recreation club ni doju kwada masigba ni lu Ibadan ola to ti so di woke buka buta ton teran to jire pe lalujo to ba gba mu pelu ajosepo ile ise to nse ohun elo ise be Magic Hill ati ile ise to pon ti Imperial Black amala first 2023 lati ra ticket e ma bo ni Laughter House sabi ke pe number yi 0806 218 5194 Amala Fest 32 FM 94.9
8: Koni shumi koni re
9: Ma je osu e lati ma agbo wa ati lati tele wa lori gbogbo ikoni ba ni dore 32 FM 94.9 eyin e
8: Koni shumi koni re

Makolan labor do. E di mo ran leti leni mo kan ran leti ni. O ku si e lowo. Ni mo je fe lo aye temi o ku sira mi lowo. Bo je fe lo aye e na o ku si e lowo. O ti gbo n to ba wu o lo ma se. Mi kan ran leti. Be ba jomode. Mo fe ka ti e ten pele be yen ba je omode odo. Ti o ba reyan advice e. Tolong si se ni omo to we jiso wo ina kuna ni omo na awon ore re won mo surubo gba na won mo paran mo po lori obin won rowo gba lo e ni o wo se ko wo sa fe lo e omo to tin te e pe se bi mo wa gan ka wa mo to wa bi e meju to ruwo oko fun gba to ba wa le keta bayi ka ti e wa gan ori e na fi mo npe ni apa na npe ni fine boy apa ni to ba ti mo tan fowo se ko yin o so pe ko mo ko le ko to niyawo we mu yan si o ko tin to dun to keyan ti e fe yawo gan sinu le eyan gangan ah I to to laye yi o si se pe arin awon ero lo tun lo fe yawo si ti mo tun ba oko ni nti omo mo ba oko nko kuko kini mo te ta won letero mo po ni lo je bi 6 flat e gbe me yin nebo e mo ni ra yin lojojumo o le mo nde a mo roko yin gboro koda e ba ra yin to ko yin mo je aja to lo n ba wa ba yin se tun wa ti jo rujo ah nkan ti si onu muri gbogbo apata nkan si si otan yan yan nu ta lo pe labenu I jare anti owo yin ji sowo eyin lawon eyan gba so fun odo yin lawon eyan ti mo serun be se e mo ruwo lati monday wo sunday nti ni ko si simi afi te ba sa ko shop olon pe be loro re ni o wo awon egbe re tan kawo lowo tan rojo awon ni o mo royin film tan wo lana ko si to ni ki won na mo ra le at 22 ko si to ni o mo nile at 20 ko si to ni o mo ti kole pe mu yan si o bo yan le mo re eyan si yan leti mo nse o leti ni when to reliable ladugbo ti o le mo rojo kiri gbogbo bere lowo awon tin tale ti won tale ti mo le mo da die die tin ba gbajo mi losu mo mama gba to bi 300,000 o ti se dada ko din ko ja ali si n ba je igboro si gba bi 250 ato on meta ni mo nda so si ri da o tin to ni pe oko mi afe sona no ma nibi kan ti mo ti ko sibe kan baba mi so se ka lo ma manage nbe na te ba no iro o ah baba mi so be mi o gbodo mo gbele to bi ba ko fi ile mo gba rent nbe ti e baba mi so fun ju mi lo ori ti e oro monu omo ma de bu are lo mi o ma so pe ko tin to bi le se fun won o le gba laye obi o le ra moto fun obi o le se de play oh ori ere lo pada ku si omo tan re je be eyan ba jise londe eyan so ge eyan ba feran eyan so fun yan lawon kankan awon kankan ko tin to ni ke e ma ma fi jo nkan le tori igba ti le ba da ori ti gbe gba ti le ba ro ni ile ti ya mo ti rin o mo ti san gbere ipako le ni o ku si olowo o ba ku won nikan ko

0: sẹjẹ nikan lo o otun oluwawo le ibadan oloye ewe nje adegoroye igi adu bi agbefegori ite omo dido wa ma gun ma te onisu lo niya ke yo ma sese ni ko ma jeun bi eliri oja tegbe re nta ni wo gbe kale lota o so wo pe yawo orere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to pe waye ma ba lode ewe nje adu bi otun oluwawo le ibadan ni baba sele loju anu je nbadan lati oji eleni egun okada baba sele oju source ni e ti so kale e ti ri ako mo na wa gbagada gbagada ewe nje adu bi nbe tabi ke pe won sori 08033260141 oloye ewe nje adu bi otun oluwawo le ibadan lo ni irorun la ba nigba ta daye
1: jiri ewo ikanni aderinposonu biwe e ba nbe nibi kan eyin loto si 32 fm 94.9 awada baba awada
2: ami jo fuji larin.

One is our Ronilu. A market by Lutia, Bane is our Yaki, he said, look at you, Moran. Lutia. A Kali or market by Lamudeo. Mo fa je ke mo wi pe akeke kan o le dagi ge be ni olala kan o le dagila ma ke bola ti o ba ti sere lu ti o ba mo sape na e ma popo nti won pe losugbo kankan o le ba won dawo se laye o tun de sori eto ilale bi mo se den gbogbo oso se eh eto yin re eto ware la fefe wo to mo pa tewo fun ape ah okunrin pe kini kan lede Ah, ti wa na to ma wi pe o na ma nta bi obi obi awon ga re gbo igala wa ma se jade lepu lowo na ma nta bi obi obi awon ga re kola olotu onjuma yo la lo mi amole ba mi bi ba mi ko mo la fi ola ya onjuma atawon oga wa to ku be mo ki wo na o se won ton so fun wa ni pe ka mura sise nu olohun o si de gbeyanju wa lade e ka le o ma ke bola mode o tin de gbogbo ojo Wednesday bayi eh o ma ki bola ti jojo ru toro imi ati yin o ni daru laye eh ta go mewa lu kango kango o ma ki bola eh ni mo gori apere wa lori eto yin eto wa tayin na ti mo pe to eleyi la pe ni yunpa yunpa nikan ni radio tolorun ba mi ni komi alubarika re opo I call it 32FM949. Ta wa lori oke tente ma kola ni premier ni laughter house. E ka le mo se yin pele o. Ninu lele tin gbo mi lakoko yin e ka le. Ninu moto le tin gbo mi lakoko yin ni mo se yin pele. Bo ye rona le yin wa. Eyin atawon kan jo nta kuro so. Fasa ton gbo yi. Ba ke bala ko pe meji o yi duo kakaraka o ri pa lawon ba mi si ni ko balance pelu gbogbo nton gbo emi ko o Allah won ba mi ni

ni mo wa nki gbogbo pedepede ni kon ni yi pata o be nti ma mbe mo fi ya ki la ti se mo fi jo ki yin la papo o wa ta jo ko nbe mo mo ruko ma ipade yi olawale are mo ti gbogbo eyan mo si kebu yeri aye won yo lai ma ki bola mo foruko e ki gbogbo pedepede nkan ni pata lale mo lo lo di eni kankan o bi mo se ma foruko olawale are mo ki gbogbo awa presenter ta wa nbi na ni mo fi oruko general manager wa mo fi ki gbogbo awon ti won di e ka kokan mu laaye yi pipe ka le ku le mode o via koko yiki la wale are mu le kan si mo wa nfi nkila mboroki lamboroki amedi krisla e bo sodo sare pupo ti mo fi le bo sodo sare pupo baba je ka flow lori program to je fi style by e ba lamboroki nbe ti o duwo kakara baba si je pe kaka iroyin o je pe pa review mo wi pe lamboroki olohun oba meke baba si tun je ke eyan so iroyin re daraya ri pe style ti e yato mo wa nki lale wi pe happy birthday long life and prosperity wi pe igba odun odun kan ni ase yise mi gbogbo n to ti ju lo pata ko ni ju olo sele yi ninu owo se nu ayo se nu dunu mi to ba tun se ko ni bo lori wi se happy birthday to you my dear brother long life and prosperity e to ti tana be le to ti na ye yogba yogba le to mo n bo na gbogbo ara mo fi n bo wa

yo ti ye wona e ba si salaye fun ope kan ni ju kan ni lo o ti mo wi pe kan ni 32 FM 94.9 oba mi ni ko duo kakaraka laarin awon kan ba si a loju opo Facebook ba like loju opo Facebook ba da comment e bo le nbe ko

0: aja ti wa oni gbo keyin ri oka mbe ni kan oni pariwo gbo ni gege ko gbe to fun e egungun fe jojo mura lati ro aji baba be ri o ma kibola laso kan lohun owo ran ani bi o mo ti daluli won eyan ti o ma wo to lohun fe joluwo e ba salaye fun ani pe ogberi lohun fe joye mo de pale de enu mi lale yi omo sala mo tu de mi lori eto yin eto wa yi yan eto teyin na ti mo wi po niyan gba yan gba paluda bayi ni won ro ko paluda bayi ni won ra da paluda bayi na ra gbede ile olumoke eje mu lo in level yi kale ba mo wi pe lale ah e mo go jura won lo die gbe oke
1: amo yin ya to yin mo eyin ti peri wa saida
0: ago mewa ti koja bi iseju bi meje abi mejo o to di pe mo go ri eto wa
1: ti peri wa saida
0: mo wa ti re eyin te jo lolufe eto yi gangan e jo lolufe kan ni dada Ben tele wa bo latodun to ti pe e ti npe belebele soju ero bani soro ti kan ni a gbe call ke ya o
1: ta ba ti ada baba ni je gbogbo ile o fara
0: oni second kan lo won

tọba ti di bi 25 minutes to 11. Kagbera pa ka ma lo sinu iroyin entertainment. Baba ti ko nu iroyin entertainment nko bodo pe. Omi gbigbo na ipe lenu owo ipe ni sakiki. Katakan ka ma lo nu oro agba fun tale toni. Baba ti wa de nu oro agba a pin a ya leka leka leka gbogbo eyan ni o ri ti e mu nbe lale. Agbalagba ni won wi won ni boju oba ri nbi okun oju oni ri nbi de boje yin le lana se mo fi ni boju oba ri nbi okun oju oni ri bi de iya kan ti kokko je ori ko to do loro boje gbagbe won ti e wa ran mi seyin oloselu lale yi won si jise o to mo pe won na won ti nle poster re ladugbo bi ton gbe tin se bana nu egbe to wa ipe bi bayi lo lo ipo bayi ni won na fe di mu o mboya o si fe ri run post to wa ni agaga iwo to se po ti e ti ide be ri laye iwo ina ton gbo mi lale ya ta mu iyan re to sumo atawon ton ko kite jojo loselu oluwa e ma n condemn awon ti

Robert Indian the 7. Ninu oṣu August ti nbo yi. Elojo bi King Dr. Side Osuba. Oba ni Olufin mo matagba mole baba akimu baba Azuria. Omo wa badan ni Oluyole nbi opolopo awon eyan na ti wa nki ile pe happy birthday in advance. Gbo opolopo awon omo to poto urin si lenu. Bi Alani Messiah. Idris Aloma. Mufta wala bi perfect. Olu omo Osuba.

ni mi official theater le ngba kankan mo si act dola ori wi pere nbe lara mi mu ferele ale ni tin so be alaji karim adepoju ti gbogbo eyan mo si baba one day gagala mi o sere ni mi oni ti mo si nlo location dada ale ni tin so yen baba one day baba yoju agogo to ba se dede todo wa mi ati wa ni 20 minutes to 11 ma si a loju opo Facebook ki ma rowo re nibe ma da like ibole gagala ri le kon si anu ara awon tin be leka muludo oni pede pede wa ni kan ni omo iya mi lamburuki o le lojo bi e o awon eyan ti post photo e po loni wa ro wi po ti ba de bi kan bo yo ti ri ba kan ba kan wa n pe lati bi ago mefa Absalam ga yin lamburuki o gbe o o ka wa de bi ni mo ba soft drink to fi le fun mi o se won o fi soft drink ile fun won na jo to na ba se ti e o e ja lo de nu aruna sola yi o ma ki bola baba fi wa ri seju bele nja si awa sare te kuse kuse ka ma lo nu oro agba fun tale eto te n gbo la fefe yi eto yin ni eto wa re o eto eleyi la pe ni yan gba yan gba e ka le mo se yin pele gugu

be ba se ngbo eto ye ti mo wi pe ikani te ti ngbo yi ikani 32 fm 94.9 e ba ri ba ta wa lori oke tente mo kola ni bi e ja pa bi na ka ba ma te kuse kuse ka ma gbera lo sinu oro agbale kan na eleme iya batile alake minutes to 11 wadani on the 11 ninu World Cup ni tere ji tere kalukun gba anyone na ti pada le awa di wipe won wa gbe awon kan jade round of 32 an nara won nipa si payo an na su ide jade nbe no be won gbe na Belgium jade no nipa si payo na ni won tun ti na be la won kefa di Egypt ni Senegal ni Morocco ni won ne won awon to sa seku nbe ti won gba final owa lo sepo orilede Argentina bi Messi wa owa tun ku orilede Spain be laajo ojo Sunday to koja lo orilede Spain lo sa gbe fe ye gege awon ti gba fun gba elekeji ma bo kini loju opo Facebook je ma rowo re nbe o baba di tento ka se pa ka ma lo nu oro to je oro agba fun ta

aye ja mo olorun oro agba be mo yi radio ku ni be un eh si mo yi le de bi pe ni tin gbadun re fi ni raaye gbadun e daada won pe kini kan ni message kini won pe ni message oro agba ta le yi ta koko yi ni mo pe be ma wo ya so tele to ti gbo si ma wo ye mi to gbo to mulo o gba n to ri to do balaye un message ti nbe waju won won to do ba o ama soro telo mi ni re koda ko lala kala njala to da ko tun jala to tun da nda

pastor awon elomi le ma soro fun to mo gbo run grey bottle enu e bayi kanafuru o le je n to ri n to lohun fowo to le mi ngba na to fe sele ni so fun o abe elomi ni gbagbo wi pe ile ti mo wa daada ki ba so ba awon ti won pe message ju ba lo ende abi o ba ri be elomi won ma so fun e sora nibi te tin se run ri yin o e sora nibi te tin se run ri yin o awon ti won so fun won e se pastor won e safa won e se babalawo boya won ti soro re ni waju awon yen ni pe yo si bowo bi se wan se run lodo awon yin message ni won fun o amon tori wi pe nkan kan ti rubo loju yo ma ni lokan ko e do ti se lodo re ti so dun marun ti so dun mewa message ni won so fun oda bi o ba si message ni Oro Musa ati Farao bo lo se je. Seven minutes to 11. Se bi Farao lo ba. Awon ti asi ma ba se bi kini alagbigba, won ju le gbaragaga. Oloba Farao bi ti emi lo ni meji ni. Message lo bo din la won wo yo. Omo kan jade o, omo kan wa o, omo ti o waye yo gbo la lo re o. Ohun ti a ti bi won ni won ibi message ni o olenda na bi won bayi bi e bo ta gbogbo bi ti a ba tin bi omo kun yen ma rin bayi ma rin bayi le lori amelwe omi ni gbagbo pe ngba to n ba to ri angeli won na wo gbogbo bo se ndu lati jo yi message ti wa fun opo gbodo woso dudu Eko omo gboso dudu aso dudu lo wa je lori aso re message ti so fun o wi pe okunrin to ku o lodo re o ti le lodo meje mejo o fa dan wo pon pada abe o message ti so lo wa ra bojo bojo bojo bojo bojo loju kan ti o mo mo ma si a loju opo facebook ki ma rowo re nibe o si tin tin se lomi e ja dida ni won ti wi fun o wi fun o ai so ni so mo re o oni se temi na ko ni se teni kokan wa o aya ti mo ri ti mo won wa mo wi fun o wi pe omo e moju to laarin awon omo olu omo ni ogbo lo to amo ngba bi ti ina ti bo si olaso message to pon to ye ko wa nkun re arin ota lo tun so si ma daje message ma deja message mo 32 FM 94.9 Oma Akibola ibe lo tin gbo mi lale yin lori oke tinte mo kola o ta wa ni Laughter House ni Premier O leri gbogbo eni to galaye to ti deyan Gbagbe o wu sile Tolorun ba mi ti fun mi alubarika

wa fara o ni gbogbo omo ti a ba ti n bi tojo kun kan ma yanju e message yen wa ba iya to bi prophet olorun Moses ngba na ipe o n ti bi mo bo lohun si rin le lori olorun ba mi to se wi pe o ku die eko yo lagbaja ni ko fe yo olorun se tan ti oyo ni wa wa ni ki iya prophet nu message na ni ka poti o ya gbe omo nu re omi wa ngbe lo re re re re o da yin ikule oba farao eyin ikule oba farao to de igana la we ah won ba omo ninu apoti omo ti a ba nu apoti won gbe kekekekeke awon lai service ti nbe laye gbogbo message buruku to ori ko gbo laye to gbo laye abi won wi fun oni fe ti ara re gbo wo gaga la bi ala ni oba mi o ni jo wa msi muse gbogbo e to wa ri ti daada n be l'olohun oba mi o jo sele si o afifu dara owo dun oba gbe kekekekekeke afifu dara owo dun do waju oba farao olomi tutu laje won ti ka ko ti fun ni yawo e ni olomi tutu la omo wi pe awon eleyi to beru re afifu ile

gba to nga koko wa nkeke won koko mu lo bi kan je jise message fun de bayi lo di to ba dagba bayi lo je agomo ko la gerege ma share dada loju opo Facebook 32 FM 94.9 feyin e share comment ibe like e mbo doju opo Instagram wa na se be Absalam Adigun lowo button mi nu lale iwo mi na a jo se da go meji la ni dada o tin sai so were were opolopo owo lo ti na bi opolopo owo to ti na yo ti wa wo wi pe sewo ni abi wo ko baba yewo dada o ti gbo ori tele o wi pe eh film le yoju nkan kan le sele pe film le yoju nkan kan le sele won ti so leti re amayi kakun wo bi iloji odigo bi gobe to ji odi un wi pe o ka si ni gbogbo ran eyan ti ba wa nbe laye ko si be eyan o se se mo wi fun o orun sisun ta nsun gangan teyan lala tala o wa emi o ba o leru emi o mo kan re bale e to ba o leru o mu message wa ni o e to se wi pe o tun mu nu re dun na o mu message wa ni o Absalam o ya yebo oda ko si message mo kan fe gbe ode bi kan wo na ni toro je gbe odo na meju ko si message ni eni to se wi pe original o lo si ran ni yo si sun yo lo wa nu let off ya yi gan fa mo pe message yen so fun wipe nto ye ko jem bi o wa gangan ni won wa gbe lo sibi to jina ni spiritual re yo ti ma yi o die die ba ko si message leni to se wipe amoda agbolu ajele leyi ko si message leni to se wipe ko gba pa ko gbo po ko loyun seju mewa ri o si ti gbeyanju gbeyanju debi po gbeyanju debi po dodo elomi to jokun o ni randanranda to fe ku mole to pariwo to bota mo mo pa be okun kan lohun wa yo si ma bi mo loju ara se ko wa si message ba message nbe dada message ni wipe won fi ran o leti won si fi nke si o si akiyesi kan emi ti mo nbo soro yi ne to ba ira la radio ke ta le mi bi radio mo ti e nbo na gbogbo ara mo fi nbo we ku kale

0: tun je 244 o si dan je ju mi lo ti mo ma foro lo
1: bo se ni
0: igba na a ni o pe mi pe won a dari e nigba na na si ni kini gi gbori je igba na a si sa yoju na ri o a sa mo mo po a mo pe yo da na Powder do awon ti e ju mi lo bye bye bye loro bye je o e won leyin o ko fun be lo na ni to fi ra won to ju o lo lenu se to du wonju won to nsise o o tumo si pe gbogbo won ni won pada mo ibi emi wa nbo re o oporopo oru e lo ti wa si muse eyan fado ati o le lala se ra re o a kan le gbe message kan wa wi pe pe se se o lodi re ri bayi o oda ko ri pe lawon agbalagba ma so fun wa ala ti won lo lati oda o mu message buruku wa ni won ni olori iro fa to ta ni ngba bo mo ba wo be yan ba wa nkiki njo bo na fun ba nlo won ni ko lo bi igana to ba lanu le ko lo se ha ha ha nbe le meta ki lawon agbalagba fi mo gbogbo ti an ba ti so fun message la ye pata tori po ni ro ti daye ni o da kun mo bi on fe ko woran lori ara re ni lori omo re ni lori iyawo re ni koda lori gbogbo nkan to ni pata ago meje lati ago mokanla iseju meje lati koja lare eh o ba ti dowo lo ni bi quarter after 11 oba akibola won senu dede sibibi ma ti wa senu dede sibibi oba ti wa dowo lo ni 20 after hour si oju opo le ta lo ti pade message ri to si follow message yi to si pada se sore fun ta lo ti pade message ri to ye pe ko follow message kini n si ri bakan bakan di head ogbo alaji dr sikura ni barista ni mi mo sun mo la la to buru alaji mo bibe o pe a ya gun ni ya won a fi paro o se mo ye eyan ti won be lohun tolohun oba mi si re kini ohun yen ti o fi jo sele elomi ba ti da layi ni gbo message ni o follow e elomi ba ti di tan wole message lo gbo ko follow e gbagbo elomi ni pe ngba ton ba pade malaika oni yen waju malaika oni yen nbo lo ti ri eni o wa ni gba ton salaye fun malaika ati enu

Taye coin ni ade gbodu. Taye lo ti rebi agba re. Ba mi dakun jo omo ba nro gbogbo molebi won loju. Hello. Hello. Hello. I'm me alone at the minute. Message ti wari fola wale are mo kebuyiri o ku lawon radio apako ko to wa o o wa ba me ngba na oga bo ni ma ni mo wori jesu mo ma iyo o se radio apako ko lo nwa mo le mi mo ni omo wori me mi lo gba lo ga mi la fa re ya tewo ni to la lo je ngba na yo lo bala bala bala bala bala yo tunde ya beji o tun pe mi ma ni mo wori nkan da to mo lo radio kan legbe titi bayi mo ja le bi radio eyin ti ku o mi ni mo le mi ti ku o meun message wa wa fun o debi to ti so aye re your life ti won ti bo gbo tan message wa wa si mo se abi o wa si mo se

0: Hello.
1: Hello.
0: E ka le. O kon ya ti bo le tin ba mi soro.
1: O ti wo so.
0: Alo soro.
1: O ti wo.
0: Enye radio yen le. En ba ti fe pe ko mo yin ero bani soro re le. E ti egbeji kini bi o like woro woro. Ta father no fola rare. E fi le ta kan ile Adegbodun yi. So waju ewo wom awera bi se soro bi ohun eya on gba ilu yen don keke keke keke boju wo mi na pa wo record ohun eleyi mo nbo na ma ki bala gbogbo ara mo nfi nbo wa eku

0: abuye ni ba mo lu ki tele ni ile olon lu fun wonu absalam olon da ko ke buye ri baba yin. Hello.
1: Hello, ran ya samre ko ba
0: yin ba kale ore wa
1: ore wa mo lu ki tele ko ni lo so mo
0: ni o gbo
1: ore ki tele so mo
0: e ko so le na nu
1: ore tele so mo
0: ba bai
1: yin be yin.
0: Bye bye. Oku pe eyan kan pere si. Lojo Saturday ti nbo yi. Iye on the 25. A jo pade lori eto wa torin ti lu be yen ni sajewa. Hello.
1: Hello.
0: E kale. Any radio, yele.
2: Oba don't let you need your boy.
0: I go my wabola, I bury you. Da go mejila.
2: Oba don't let you.
0: And my baby, I say, my son, yato, your son, now, Wally. Hello? Kale eyin le pe kan yin lori eto yin lale yi o
1: bẹrẹ kale
0: oruko yin
1: e pe ti akini oruko mi
0: lati
1: ege pata de toku ede ni
0: se wa dada
1: de fona ore si wa
0: kilo re yin ti se fun yin le fun mo gbo re wa
1: e se wa pe ore kuri si
0: papa
1: ta ti jobo lati ore ta jobo lati ba ke kiri mi fi ta ti jo ma wa ra wa
0: ta le nse dada si
1: dada ben
0: jo ala aji